0: aja wi pe kode kode nla ta okoto atuti de la awo tuni ile ise olorire alalubarika MTN Nigeria woni ka kiyin o wi pe bo ni o eledumare yo so ojo ni bi ojo ire fun yin e ni ri bi lagbara deda oro agba de gege bi ise wa Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi
1: e je agbe o
2: ara ni atu orire ajo se wo ori baje
3: ojo na re bi anu ta pade office MTN ta ti ra sim wa popo sugar ka ma paro o so won lati ni uru ore ati alabasise po bi ti e
2: abi o ogbonope
4: MTN
5: wo di do me do bon ni MTN ti so wa di okan to se so ala wa di to mo re ni an yo ayo do me do bon ti ku fun orisirisi aseyore be a sese bere ni ni MTN
0: igi sumagi lobo fi yo eni ko le dagbaye kero ninu la kaye re pe iwo nikan lo da ko ile si ipinle ibi to n gbe gbogbo ipinle yin iwo nikan lo n da gbe be bo ni o se ri ye le die abike ko je pe gbogbo le tin be nbe pata iwo nikan na lo ni awon eyan wa ku nbe won ni iwo nikan ni o mo da gbe be so pe yo le die ale lu ara wa idi bi ye to fi je wi pe ogbe nikan ojo imore nikan ojo boroboro sugbe elomi in to ba ti ro lo ka ya ti e ni fe ko mo se lagbegbe ibi ti ba ngbe ebi ni estate mo ngbe won ti wa so di eru jeje to je pe nto ba ti so un o la bege rara tori pe ko si ba se le logbon ninu to ki ogbe eni ko wa bori ti adajo opolopo logbon ko si bi a se le ni imo to ki le eni ko wa bori ti adajo ogoro nimo eni to ba ro pe ohun le gbon tayo igbimo ojogbon oba awon omugo ni awon agbapo won ni ogbon eni ko ya kia kia imore ni ko ojo boroboro isiwo ikorowo on ta ba dijo wo gege ni gu mo je ku je pe ti enikan lo mo labo awon te do ngbe lagbegbe lorun ibi ta fe se birinje lese sire rara e le se sibe ibi ni ke se si won ni baba ilu ebo tun de awon agbabo won ni adajo ogbon la fi to ilu ti ilu fi roju adajo la kaye ni so oluri tabi asewaju di eni aye nkan sara si wo opo nlo ni gbogbo la kaye yen ni wo si dajo sodo re ni be ni kan ba wa ni ohun oni tesi ibi ti ogoro eyan ba tesi tori wipe o fe ki ero ti e ko sa wa si imuse iru oni tohun de pe kabuku ni oto agbara mo go ni lati taku pe ohun ti mo ba fe ni ko sele ipo asi mo ogun yan sugbon se jeje simedo se pele awon te jo ngbe ni togbon ti won na ba ti da mo ni erungba wi pe temi lu bodo mo buru wo so lenu o ke si se so lenu re nlo fe gba yen ogba sunorun e karo
1: e je agbe
6: o ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin to lu je enikan soso bi egberun eyan o ni to sibi kan o ni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo emi ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tubo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria o so ni bo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale.

0: osu meta ewon osu merin lawon to duro duro pe ani awon ma payan bawo ba ro gba lowo e mi mo boye ti salaba pade won ri te ba fun won ni egberun marun 5000 wa lo wa koni yen ogbe ni femi lo aje won ma mu okuta kini ko wa bi boris nla bayi ki bi rin kiki darin ni nla rogodo bayi won mu dani bayi to ba ro pe boye ogbo boya o yi glass opo e lo le gan won ma la mo bayi to gan ma pe ah bele iba bo ba la kini mo ko ile meji glass opo ya fo ofo di meji o ah olorun ma ja sofo e da kun ki la tun le se yato si igbekele awon olopa eso alabo loju popo ki la tun le se lati je kun awon opo kiri o won po gan o hello
1: hello baba ni kuku gufu kuku le je gbe la papo ati tabo ile be ka bi la do me ya me ri ni ti soro bodo mi ti le lo do me ro ke ni ti soro o oye e be pelu o se ni la pa o dugo ka mo ma wa ma wa sha wa ma wa o le po fu e o a be go ro to ke to ke ni ke
0: baba baba baba batu oko yi obodo muno lani
1: ah ani
0: aya oko obodo ju kelebe pagun ni
1: eh ah baba te so ki baba ja ki ko gbe oriwo ju mo biri ele oroyin rewe na ba se bi bi ju wono je ka ju kokora ye e ka pa kiki ma la se ka ke ka je kule to la se kule ye e ka ti sara ni la
0: baba se sara lo igba se ero pe sara ni sha
1: o mo mi ni
0: sara ni ko ye mi o
1: o mo mi ni sara ni o yukule ye ko se o se lasiko kini le be fu ni le ti ke ti ke ba ko pari ni a se je we mi rewe ah e ko ko re ni gbaso idi je idi di wahala ju ah e mi ri wo ga o
0: o da baba e se 0811509290 ni number tan lo hello yes sir yes sir yanju etan lo bayi e je kin ki olojo bi comrade Olatubosun aka Old Caterpillar Junction ti won si je chairman Ikeja ogba ni osodi comrade Olatubosun aka olori oko Caterpillar Junction sopolopo dun laibe sojo bi loni o te ba gbo tin mu kin comrade Aflaniwaju Sunny laledo Baboja ati gbogbo awon tin losodi ni igba odun odun kan ni o loruko awon alase ile ise bond 92.9 tin gbo mi yi papa jo ti won je drama manager wa tutun oga wa lagba gbenga fatile won ni kupe lowo gugu eyin loba loba gugu eyin bale gugu eyin te se aye si bere latoro baba wa is imperial majesty alai lu alinwa re mo so lale akilu olowo eko fun ti ojo obi te wure fa won te si munu awon dun lanu fun ojo obi awon won ka wo gugu loba loba awuse ilu ni gugu israel majesty oba di ajasa awo se nuno oni kalu pe gidi gan lowo yin o pe eku ifomo ni o se kabiyesi o eku itoju awon oga wa gbe fatile ti won je general manager born 1929 won kalu pe gugu e sadura fun te pe won awon mo olore o lati padoro iluwa gun night lulu pe aso gbe da go mejabo e jo nko ti mo fe gbo la go mejabo ni oro sunuku e ma jabu e jabu igba ta bu breaking ki la le se fun awon mo yi ti won fi sa ti won fi wa sese ade oluwa ade foran wo kwa ni lo ko ti ni dakun ite wa lojupopo e mo sare o orukojo obi anubu amomo sanu asala leje loni e se

0: I want to take one day,
1: pẹn tuka nloro fe da o laarin awon egbe osele latako ngba ti oporoko obere si tako to oro sira won lana lori aifimo sokan awon egbe alatako
2: arele wa nigeria sojola me tinubu won gbe igbese kan lanu ode lori awon egun ti o ri si ipolongo fun ibo won egbe oselu apc atunsi ati atunto de ba won a je ke gbo ko e laaro yi
1: ba dogun ojo ogun ojo pada pe ba dogun osu yo pada ko ni aifemo jo lojo ko pe pe ti ogun odun pada bo wa akola nje je mo pe oju ona ibadan si je bode e ti won fe so di alabara meji o ma bere lanode yi are bola me ti o se ifilole re won si ni osu 16 months o na ni won fi se oju ona na o
2: governor buni lai gbagbe are le wa nigeria en to ma fun won ni imoran won ni tari 500 million naira won tere si university kan ti won pe ni jibu university ni le wa nigeria
1: se ri baba ti da olopa apile sile awon gomina oni ni agbara lori won looto won ma ni pa o sugbon won le ni gbugbu agbara patapata lori won awon igbon to ri se oni pa ise lolopo lile wa nigeria no so be laaro yi
2: ile ise agolopo le wa nigeria won je kodimo o to oporopo kan be fun labata lo yo be ti ti won ma ran ko mi lomi ko pe awon olopo won se fo ro seyin lori awon bandi ti to je po pa awon olopo mewa ni rede wa nigeria ti bola fun awon ebi won ati awon mo lana
1: je je mo pe arole da america na trump wa torole da america fura won iwe erin na e to lo bi egberun lo mi gba awon mo nigeria ni won so di mo pe won se to bayi lati gbese le o
2: bakan na ni ile afoku kan ni orede wa nigeria won ko fu ri enikan to je ko dagbere faye to je pe alalukuku ni awon lopan sise lori re o
1: awon ajo egbe agbo ise ijoba orile wa nigeria to n pe ni trade union congress lanode yi won ma lo si ibikan eto je ile etura nla kan nilu abuja to je pe won ti be pa won duro won be se you are in kilode won ni ta won ri nbe oju woya oni pe nse ni won lu awon ise be bi en lu eru
2: sota ti lu sokoto lagbagbe awon agba fa rede wa nigeria won se kini korire gbo muslim lokunrin ati lomi rin fun popo sisin eto ran ti ojo bi anabi pe kawo wa ko se latara anabi karika se bi ari nbe fun anabi muhammadu
1: en to je alakoso eto abo lori wa nigeria won ni ta ba tin gbin oju ta sapa lori ki abo ba le wa ki alafia si le joba a gbodo yowo idagbasoke eto oro aje seyin tori ta ba tin so ni pe eto oro aje ta si so ni pe idagbasoke ta wa so ni pe alafia gbogbo e pata na lo je pe won jo fara won lowo ni
2: enikan ki dagba yede njije lori ni gbogbo odun 2027 awon obirin kan na bere nkan kan o ta na fe di are ni orede wa nigeria a je ke gbo
1: en to gba ko je eh oludari fun awon igbon ko owo kan legma asofin ri wa nigeria to je agbaje na egbe osele progress congress alin dume o ti ke si awon egbe osele latako o ni awon nkan ti e ba ni lopolo te mo pe yo siran fun ri wa nigeria ti o mu nigeria lo si waju ti o mu nigeria ni alafia o na ri ke gbon ju ati ma npolongo fa awon ara ilu e foro certificate tinubu sile
2: won ni egbin te ba se npa kan nikan ru awon apanjare to ya lo si masalasi kan ni ipinle naija o eyin ogbon lagbo kun tun pa nipa ifona fosu o
1: are bola me tinu ti ba awon alaga ijoba abile gbogbo soro o pelu gbogbo awon ise ijoba abile won ni eyin nu egbianju ese awon ise to je pe yo koja erongbo okun yo koja awalawa nbe ese awon ise tawon ara ilu okan sa pe ati nlagalaga ijoba abile alaga ijoba abile le o tun yato o
2: laarin awon ajo loba loba lo je pa ti yan ijoba ba le lodi le ba le lodi adugbo oba loni ilu onigbogbo kingdom oba adeyemi oluwasegun ajasa laside 1 awuse to onigbogbo kafata won fe mi mo ran si gbogbo awon ajo labalaba ni ipele eko papa julo labi alaga oba ruwa baba tunde akilolowo eko baba fuwa lai gbagbe abale okolu ati gbogbo awon lase ile ise bond fm atelesi kristi atelesi muslimi atelesi kabala yi pe mo seun re ana o lori odun mefa lori apere baba la won te kun kebi eku te yen kebi eye tomo yen fo bi eyan oba adeyemi ajasa lo dupe be o
1: ba ti se lawe enikan yana re lodi atiku abaka to je igbakeje atele ruwa nigeria to si ndije won ti ndije bi en rin sai marun lori le wa nigeria ti kadara o se won lori won lanu boro pe ani se tawon ba le lanfa ni dori anefa

0: ko joba yo lawo ni pepe petro awon da pada sugbon lana ode yi obi fa ki ko ri pe ah ah ani ka mu eto raje ko gbopo olofe da subsidy pada o ri so
1: omo ode wa je ni ka lo se suro atebi atare ani rejo o lori ayederu le se made in nigeria won ni gbejo n tesi waju case yen olowa le ejo bayi o
0: are ole wa nigeria n pe kan nu omo we gulo jonathan won ni o je nkan to ko re lominu jojo o bi awon ile eko ya visit to nbe nla lawo bi won se reyin lori bi won se pin ipo fun won
1: kakulo made ko ye ni o si tan ka ja gba ka ma la de ran lo won ni lana odo yin ogbon tarigi osere ti o se foro seyin ogbogbo wo ka ile lo awon eyan baraje gidigidi ni bi eto suku won kalukun sunkun
0: awon odile fun se gbuwa ti oye kan ni ipinle ogun won ma ti gbe Gomina ipinle Ogun omo bada pa Abiodun lo sile ejo pelu awon afabaje mason mi lori pe won ni nkan to to si awon won fa nda ribolibo ni
1: wa le gbe wa ko tun sele o gbona ni ipinle Osun eyan marun ne pa ni ilu Ikere awon egbe accord won feso kan egbe olosusu owo
0: je ba dile ka jo la ni oke Ogun ipinle Oyo ja taja
1: se pata
2: Oto se na bi owo olu abinu nare awon to mo baye se nlo lo nwaye ja ibere fada mu ba en dabo de ni emiji ni o gbagosan eni to kejen seda o lewu lati ti gbangban aye yi bi seda ti gbe kale ekun pari ware o eni to ba to woju ekun ko bosode iwo na je ka ye alayo ti seda dama o je jade pelu yojo bitters aye dunu tin to ka si lera to peye so yojo bitters di ani re le jojumo ki mo le ara to da se fara o na aye bi re yojo bitters wa lo mi jeli le capsule ata pelebe sachet loja ati le taja ogun kaakiri orilede jo jo bitters ebun seda fun mo ke peye
3: yin mode emi gan tutu wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko suru yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku iru re le nigba to wa ya e se gbogbo ale run e be ni la pa la pa o je ki ran ri kan rin mu mi awon ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyen gogo ni aba ma pe ni odogun logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ri bi duro fun mo ninu iran awon omo mi la pa la pa sa lo Benny Wongu, Toju Resi Mo, Koda, Atu Lelo Mediana 0 to 10, Pawe, Koko Tiko Ni Uni Wadu, Ati Awanti Wongu Falo Lenyi, Da Mediana 0 to 10 Air Products, Ta Pile Shefa Womba De Wo Loni, Mediana Air Products, Waka Kirile Itaja, Oya Kwe Sori, 0702-500-7861, 0809-1799-333, Mediana, Pogbonte Rure Nilo.
4: Eje fun mi ni laji go arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti omo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
5: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ireni owo re o si fani lapoya

0: fi se iyasoto fun gbogbo ise lenu ise ijoba lati fi simi ti ijoba ko wa se leyi won lati se iranti alagba mo to laga fun ojo bi re ki awon ti won je ise ijoba won gbele won ma se ajodun yi bi ta wa laro ni pe gbe a to ba ti di asipo si bayi e mo pe bi ba se nlo ase ma nto ni ile se bond fm be yen wa ba ti sipo ase ma so ko re a ko wo ti ki opo popo ju eye lo ni ki eye ma lo binu o ta fe se leni pe gbogbo eyin ti eje ara le pa eyin muslimi eje ka lo afani asiko yi ka fi ki ara wa odun popo sese ti edel maulud ti ojo ibi anabi wa mo mo to la re ga ti a bi ana du meka idunu gbaye idunu gborun idunu gba samo ja ke ja do je ki idunu yen kokko agogo wa loni APC yabo yin so dimo in lanu de nigbati awon ti won je awon to ndije du ipo lori sirisi to je ko won wo pe kini ta ba mo pe to a fe gba ijoba pada lo egbe oselu e pa le se ri pe gbogbo pataka won ko fi ori oko so odun kan si kan won ni lanu de en to ndije du ipo ala egbe oselu African Democratic Congress ati ko abaka ati akegbe re te egbe oselu Nigeria Democratic Congress iyen Peter Obi pelu omo yele sore ta je ti African Congress won ni oda be pe gugun pata ni o ofe yira won lano de yi o won ni loro de pe to dibo ele ti won yo wa lodun to nbo ti ikura won jopo won ni awon wo pe n to da re pe n da mu awon o na ni pe awon meteta won yi gugun ona wo ri ale fa fun fe di are eni ko wa fe kan be si re ese beji ni ma ju adun bi ko ba saju ikeji ma ntele ni beji papo le kan na be yan ba fe fi papo janle won ni awon eyan won yi lagbe nipa kan to oro kan to gbe kan lano de yi e to pe akori e ni oro oselu awon eyan ati ojo la Nigeria won ni nigbati oro yi bere to ti o fe dije debi makeji are fun Atiku Abaka roti won lo ngo lo soju Atiku Abaka lanode yi nigbati isowo re ati en to dije la egbe oselu Nigeria ko Peter Obi won wa ni kale won ni won a be si gbe oro koto ona la o le gbo to je pe awon ijoba apati mo egbe oselu APC lowo won ni oro ni ba re si fa o ni boye ni pe roti me si fa ko ni pe eyin le oyin lo dada ti ba da ko sile je ki onu kenu wa to lu gbogbo nkan ta bo se ri pe oro ha ofe di so atayan mo ra olodun de pe ede wa ko ko wa fe gbon ele o a fe gbon ara oko won si bere ko se bere pade ni o won o ti ibade idajona be ni omo yesu re n so di mo pe oro ori be bo ro se ri ko o sada be a ri wo bere si po laarin won wa da bi igba to je pe APC fori na lo nsa si won e ro ko we we the nation laaro yi e baro yi
1: be ba se ni ka jo ma so ko re to je po ja oselu lo fe lo eto lo ni oselu oselu eto lojo ke di guardian laaro yi dele trust na gbe re lori egbe oselu APC so wo to n pe ni ogo e fori o aso agbala me ti je ko di mo pe ke ku gbọkọ to gbọ kúrò fún bẹ kini agbára ọba ìdìbò ọdún 2027 yóò ṣèlú fún ẹgbẹ òṣèlú APC lórí àwọn ẹkọ tí ó rí sí ìpolongo ààrẹ lẹwà jẹ àsọbílà mẹ tinubu náà la máa jẹ alága wọn ni igbákejì ààrẹ alàgbà kassim shettima wípé àná tó máa wà pẹlú àwọn láìgbàgbé ẹgbẹ òṣèlú APC lẹwà nàìjíríà kò fẹsọ netawe

0: àwọn ìran ni pé kí àwọn nǹkan tó da tẹyin ni ni ni ipamọ nnu akonu tin fẹ fi sinu ọmọ Nigeria lọ tẹ fẹ gbọ ọmọ Nigeria lọ sókè tẹ fẹ pa àwọn Nigeria lẹrẹkẹ ṣenu àwọn nǹkan lẹrẹkẹ bá ọmọ Nigeria sọ ẹsin mi à ń polongo ìwé ẹrí ààrẹ Bola Ahmed Tinubu adi ndume lọ sọ bẹ mi kọ ẹna gbọ ìwé New Telegraph láàrọ yìí ẹ bá ròyìn
1: kòkó ní ọlọ sẹ mọyọ dáàrọ já pọ tẹ sí tó bá kanara ndí kúkú jọ ni o won na ni giloko ka ma menso re mba so ba pepe giloko la tiru kan ba sun on rush mi la to ko buru ko baje awon ko to ro mo ti ese kuku won ko ran ni the grassroots movement for tinubu gmt won ni po ni o ba se nuto asojola me tinubu pe ka rin gborowo eh e pe asojola me tinubu won gbe edu lopolopo won ni dibogo ti o wa ye ni 2027 o ye ki won pada si ko gẹ bi side le keji ki oro ajurede wa fo loki lara kan le ba pare e to je oga agba patapata fu gmt omo ba lo pe a case ngba tawon ko ni fujuju pelu won ni popo popo ni secretariat ni ikeja gr leko omba yusuf ni be ba si gbagbe onu ja alaga ijoba ibile akoko wa yo bo paja local council development dagba soke be to so suju fun alimoso constituency 1 ni le ngba tawon ko fujuju pelu won ni popo popo ni secretariat egbe na ni ikeja gr leko omba yusuf ni be ba si gbagbe onu popo ja alaga ijoba ibile akoko wa yo bo paja local council development area dagba soke be suju fun alimoso constituency 1 ni le ngba sofe ipile eko ni pe lowo lo won tun ja saju ta mo si APC leader ko ego selu APC ni alimoso oni ta ba ni ka gugu e ni orede wa Nigeria oni on oro eru dije fun ipo ari ego selu ADC Alhaji Atiku Abubakar wi pe won ti pa bi pe won fe para si ijoba ni wi pe ta ba ti de epo gege bi ari le wa Alhaji Atiku san lori owo epo petrol tan iran lowo petrol pa won da pada oni e ma gbagbe o pa gege bi oga agba fu GMT ni pelu ito ijoba apapo le Nigeria oni e owo na ni si owo ran lowo petrol ti se wa lori oni aloko se lo je po wa sodo awon ipele ati ijoba ibile nile wa Nigeria ni ede gbe duro ona opo si da sojo ara me ti bu de kan sa gbe kale re titi mo rose titi mo sose akosta highway oni e rin gborowo oni ito ro mo ti eto eko eya fa mo keko fa mo bi atalagba to je pe ori ka pala fa awon mo won oni opere pa sojo tinubu e je ki won pada sipo isakoso wa sojo ara me tinubu an gba poropo ori ede ni agbara igan nan je kan sarasi ari le wa Nigeria o wa te pe e joda ku egbe igbese e tuyaya e jade ni buwo 7 kesi bibo pe asojo ara me tinubu ke fi gbe wole won ba yusuf to je pe gbogbo awon egbe grassroots movement for tinubu wi pe ipologo te po lo lowo lowo oni awon ofisere o oro gbogbo omo ede wa Nigeria wi pe bolo osere ni lomo asojo ara me tinubu oni won se pataki lati gbo fun won oni ta ba ni sese oni awon odo to lo bi egberun kan ni fojusun ni gbogbo opo ko jade le wa Nigeria to je pe won si ti gbaraji lati gbo fa siwaju bola kokoro le se bodefe o te siwaju
2: Punt M 92.9

mọ pe eni o ni kimi o mo nkan to ko ti se ere kan to pe o se pe o se foran seyin wo sa gbonju ati koyan leko n gbogbo ere to se ni ama aisan lo se wo kan lojo se are ni gbogbo ise ti ogo ti se sile pe laye je ka gbagbe re tori pe ipa lagbara loko la ro le wa nigeria gege are bola me se so di mo la ro ko lorun bo roje ni ko ba dile fun alaji taiwo baba tinde asad wa e mo si ogogo omo kulodo no we ro ni telegram let's ro yin la ro yin

0: second pass yomi tabi bi ati jọlọ fun aladun yan ayo lọgbọn yan ko lo isede terago
1: oro kan ara

0: na eri fe so wa ko to kari aye an te si wa jiro so
1: be fun wa ko to pa ma lo si abala agbe wo la ro tito ni awon se si se pataki won lo de to peran to se tutu tori le ko tori omiran ni abuse to ni gbogbo ka fata opa diemi oluwa to yin oluwa segun ajasa lo si de wan won ni ka ma fasi ko yin ka fun wa dupe lowo awon ajo loba loba ile awori ni ipele eko
0: ati baba
1: labi alaga opa riwan baba tode agolu lowe ko baba fuwa atan bale oko lu ati gbo musulokunrin ati lobirin ati en totoro mo ti awon lesson ibile laigba gbo awon lase lese radio nigeria ka fota ati gbo awon to je pe olon fe aye gba ebi ara yi kan dulu wa to peju bo se si ayeye o to kefa lori apuri baba la won to waye lanu de ni ngbo ni gbogbo ona dupe o ama lori o dagba olorun ba abuse to ni gbogbo eso dun mewa eso godun eso godun eso godun ori apuri baba la yin lo ni gbogbo tubo tu se o
0: eku ki dojo odun na ti kabez ba ti se adojo tu o ma lo die to nu ko nu ko yan na to to adojo 150 years
1: ona dupe ama lori o
0: ayo dawo
1: nda lu ko baje ori lu gbogbo like ikan na awon ga IDP oni gbada mo si lati fatu dami lola lase ati dari ile se dami lola sunshine beauty palace ona kin lokoloko shiron ogunike ati ese pelu gbogbo class lo ki madam dami lola so se pe e ko ri ojo to ni o o se ni ka je so ni
0: a wa bala gbe o ba ya dupe lowo lowo ba dupe lowo german jawa ala gbe faka gbinga fatile ton wa nbi pelu wa
1: life on direct
0: ara so se ni ru dina yo wale lu bende oro to nte Tokyo gbo ti wa e to jure
1: ni yan wala Tokyo ogun ipinle Oyo na kan omo ya kan ajo
0: ola lekun loko
1: mi odun ori igina lo
0: evangelist ashafi ayo mi di agege mo ki gbogbo awon ore mi to je muslimi eku odun eku yedun opo nu lase lo wa pa julo mo ki adedeje ati bisara balogun ganiya ti belo muslimi bisara
1: balogun yan je muslimi out muslimi ni
0: o ti ye pada
1: o ko anti mi ni
0: o ti ye pada
1: emi gbogbo ayo se opolopo odun laye o
0: e ka ro abere gbolun ati ajolu ege ajeburu ogbon lati agbara gbogbo nsumi ododo apo odun emi asepo re laye o
1: alajimus baudin ogun bana babon won baba adini isi satu central was ni igbegbe ati gbogbo mumini mumina jaki ja agbara pe apo odun ti ayo ajobi anabi se gbogbo de kan awoko se be lara anabi o karika se bari kasi tuma wa rere adaran je ni gbogbo wa o e ja gbele ayi se rere o
0: alaji aba so le de akobi sa lati odo erun igodo ta ba tin se odun maulud nabi e ja ma ran ti awon ti anabi wa momo to ko wa o bi se pe ka kan ma se ajodun lasan abi ka ma ran ti re ohun ti anabi wa momo se sile aye ohun na la wa gun le to je pe a nba nje a nfi wa ajo anabi sa tin se ise abi apin gbe oruko ro lasan eja ma ranti wi pe ibero olorun ipile se ogbon ni God save Nigeria alaji abasule da professor lati obero igodo
1: pastor eda julius opabola cac ebute meta won ni omo ya kan na ni gbogbo an se ona ta kan fin pe olorun oba na le je pe o yato sugbon beru olorun oba o se pataki laarin muslimi ati elesin kristi o gege bi oro wa takula
0: osupa na bi igana lati lasamaja an fi asiko ike ara wa apo odun yi Olorun je ka se opo re laye eko ti ako lara nabi Olorun je ko se wa ni anfani amin
1: nda ko bu bale awuse opo bi estate oloya buganiu sodiq abiodun gbogbo mumini mumina tuna nu mo ki o bi pa ku ko se odun anabi to je gbogbo de kan mo si ki obo ni gbogbo awuse to ni gbogbo ka fata ba de emi ajasa ti awon olori laafin ipe ki olori adebin pe ajasa ati olori agba iya abeje atinuke ati gbogbo olugbe onigbogbo bi pe a ko rire tana o po odun mefa lori apere mo baba nla won ni onigbogbo kingdom won na ki bu wa lase de seru nigeria ti awon se ati pidi pidi o
0: e ka ro ruko bi on laye tan bo loye lorile ki olorun je ka se opolopo odun laye ki e je ka se adura ilo si wajore ba nigeria ki gbogbo iteje sile ki olorun ba wa da owo re duro ki ijoba sanu ara ilu pelu gbogbo nkan ti o gbe owo lori o God bless arodun and nigeria
1: ogbon ni elesin wa lati ijesa tedo mo ki gbogbo omo iya mi nu esin islam pe e je ka wa o ko se re latara nabi wa Muhammad elesin kan na ni wa o elesin wa ko se pe ta ro ni e
0: aroma lati aye to re itele emi asopo odun laye o omaran ni baje
1: bale lu okodo oloye saluwa ti dada akila bi wa ikini mo ki gbugbu awon olugbe to je ko wa ni ilu okodo bakan mo ki gbugbu mi ni mi na ti pe apo odun bakan na si ki I was there to nugbogbo kafata obade emi ajasa pe ajasa pe ore awon atijo ni won fu asi ore odun mefa ore apere baba lawon ni
0: ore awon atijo won soro si
1: nti ti se na ni o ba ngbo pe mo pade emi o gbo na ni mo pade ore mi atijo ore wa kan to ka o
0: ko to ko ve ti o ko won so pe o ti pe ton tin sore bo
1: so a fe kan mi
0: atijo yato
1: si so fe kan mi gbo bi ba ni elese
0: Brother FM e kojumo yo ma ju se fun yin oruko mi ni pastor Toyin Alabi JP lati e pakuka mo gbogbo musumi jake jado gbogbo agbaye ku ojo bi anobi a o se opo re ibe rolorun ati alafia lu se koko ire o God bless Brother FM ilu Doro ati Nigeria
1: Assistant Commander fun igbo oba ni ipinle Eko Alagba Adewale Salami won ni mumi ni ododo na lawon o a ku ojo bi anobi je pe ogbode kan feran omuni keje gege bi ara ife nbe lara anobi kasi to mo se dada iwa na fi royan na bi e je ki wa wo da o
0: e ka ro sa mo ki gbugbu amosumi ododo ni gbugbu agbaye mo ki oko mi ati awon omo mi iya ramadan lati olawale daudu ni bank olemo ni suru lere
1: akogun ti lu jegun oloye fasansi apa omo won ni akoko on ki obo ni jegun ti lu jegun alhaji oba nure ni olomi tutu ku debu wa ti gbugbu olugbe jegun ati gbo mumina mumina ti pe aku odun won na gbo gbo ni gbogbo kingdom obade emi ajasa pe ko rire tana o odun mefa lori apere baba la won pe ba whatsapp aku mo didi na na so
0: oloye jeli john abododo jp oba ileti lu ijeli lo chairman coordinator lagos state balance forum mo ki gbogbo muslimi agbaye patapata pe aku ko si edem malud bakan na mo ki baba wa oba ilu eko oba ilu abagde akiolu mo ki awise oni gbogbo ti won se ajodun won lana mo si ki oba mi Alailuwa kabiyesi oniba eko ti ileba oba Suleiman raje asade eko odun mo aki wo muslimi je duro patapata ati gbogbo en ti ki se muslimi na tori pe eni odun babalaye o so odun na lo to mo ki gbogbo omo Nigeria o gbogbo en baale baale mo ki yin o eko odun eku yedun a ni file se asemo o olukini I chief jeli jonu abodoro je pe oba ile ti ilu ijedulo chairman Lagos state balance forum
1: nda ko buku baje mo ni yan dada ni wo o ba pade won yan jeje ni won o ba lo tun o tun wa pada wa ki won ba tun wa bo e lowo
0: ah
1: lodo baba
0: yen lo iyan lo ma jo mi lojuju to ba lo ki won si won a tun wa jide pada wa ki e lori joko
1: won de tun wa bo e lowo won bo e ba to bi ma tun won bo e lowo be ba si bo e lowo owo yen tutu ko buruko baje a mo lori o ere na to kini ko ere ni ba le ka ide kale jaye otumara ojo ni won na ki gumi ni mumi na ti pe aku odun an si ki gun to ye ko tun wa lori alefa e ja gbeju ka ma se dada o toru pe wa ni fi royan na bi Muhammad o
0: e karo bond fm alaji oriyege ati doctor e je ka ma se dada o ka fi ju anabi ase isamodu gbogbo musumi agbaye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aje ro shida lati kurudu
1: alaja samatu akin yemi won ni oba omo oba akotun gbeda bi asiwaju won na tun je oludari
0: mama niyan
1: mama niyan
0: ah
1: oja irepodun ni ilu akotun
0: ah so fun pilot so pilot ko ye ma bu awori ko sora e ko sora emi fe re go mo fe re go ni olorun ba nwo
1: Ejo
0: eje ka fi iwa ko se anobi god bless ilu bosun
1: nda ko ko baje eleni honorable lukman lawal oyewole lati suru rere ona akoko ki oba ti gbe eko oba ri wa baba to da ti ololo eko baba fu wa won ta ba nso nipa igbagbo pelu ki o to je ko ni tu won baba o se foro sin ko ti popo sin ojo bi anabi mama won na tun wa ki right honorable femi gbaja bi amila ati alaga joba ibile suru re ogbeni bandile sulaiman yusuf ati awon olugbe suru re fayo jobi arebi mama e te pe o gode kan e je ka fi wajo anabi o Wọ́n ti gbàgbé abẹnu gan dégbà sólẹ̀ wa Nàìjíríà, Dókítà Tajudeen Abbas kan kú ọdún ọjọ́ bí àná.
0: Ifákórè dé bàbá Mọ́ríà láti odò ẹ̀rùn ìgọ̀dọ̀. Mo kí gbogbo Mùsùlùmí àgbáyé kú ọdún o. Mo kí ọba mi, ọba Nureddin Nureni Olómi Tútù, oníjegun ti ìlú Ìjegun àti gbogbo Mùsùlùmí àgbáyé pátápátá. Ẹ kú ọdún aṣọ́pọ̀ rẹ̀ Ifákórè dé bàbá Mọ́ríà láti odò ẹ̀rùn ìgọ̀dọ̀.
1: Àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ gan o. Alájẹ́ Sọ́lá wà ní Bọ́bágún àti ìlú Àgbòdo. Lábẹ́ alágọ̀rọ̀ ti ìlú Àgbòdo, ọba Amúdàsúrò Ọdẹ́jọ bí bàbá àṣàlẹ̀ ẹgbẹ́ àpèdè wọn ní gbogbo mìíràn mọ́mì náà ń pọ̀ kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sì kí gbogbo àwọn olùgbé ìgàdò àti ìgàdò multipurpose pé a kú ọdún ọjọ́ ànábì ọjọ́ ìbí ànábì o.
0: Mo kí àwọn àna mi o kú àṣà èdè ìyá wa màmá jókòó tadé tí wọ́n jẹ́ ọlọ́run ìyẹn ìyá ìyá ṣe màmá jẹ́ ọlọ́run bá ní kí ni jẹ́ ọ̀dẹ̀ yìí. Mo kí gbogbo yín pátá láti orí Alhaji S. Ọlá Kazeem kú ìjẹgun ìjẹgun. Bàbá Jímọ̀ bàbá Sùlíà Ọ̀dágà ni bàbá wáyé di gbogbo iná bó kí o màmá ti lọ.
1: Gbogbo àwọn àwa náà rẹ náà Mùsùlùmí ni wá o sì ń sọ pé mi ò mọ kí o sọ rẹ pé ohun tí o ṣe kù jẹ ká. Ngba to
0: ọmọ kí o ṣe ìyẹwà dìgbé
1: sọ yẹ ọmọ kí o ṣe ìyẹwà
0: dìgbé
1: àwọn àfàtọ kọ mi
0: pé wọn. Mi ò sọ pọ̀ ọmọ kí o ń farabalẹ̀ o bàbá ti ń sọ oyè ká máa là mi ò sọ pọ̀ ọmọ kí o wọ́n ti mọ̀ sọ ní pé wọ́n bá kí o ní lè tẹ́rí sí i olóyè lọ̀rọ̀ yé bó bá ti kó máa yọ orí tó bá ń gbọ́ ọmọ yẹrí ẹ̀ o kó ń bọ̀ lẹ́nu olúyege ọmọ yẹrí ẹ̀ o.
1: Olóyè Arimakọ ìtìlú Mosin Arin àtẹ̀jíṣẹ́ Dókítà Lẹ́yẹ Oyedun láti Amúkúkú Arin àtẹ̀jíṣẹ́ Alájà Sálámì Oyin Oníplastic láti Ọlásùnbọ̀ Sùnjú.
0: Nurudeen Salaudeen kú iṣẹ́ o Tújí Ọlálékan
1: olóòtú wa Adéyẹmí Adésáyà Akọ̀dọ̀ ṣe. 92.9

gbogbo eyin okunrin te ngbo mi mo se laduwa nkan si a isele ti o sele saya aison ni ijamba ni ibi ni ti o sele saya yin te gbogbo ekun awon olohun ni je o sele saya yin o eyin obire dakun e ma gba rupe en le leto loni ile ti o sele si gbogbo eyin obirin lowata ti o sele soko yin ile ti o sele soko re ti won obirin yo fu gbogbo ekun awon olohun ni o sele ti o olohun ni je ori o isele buruki ti o wole re lori omo ti oko arabirin to ngbo mi sami o to fi gbogbo ekun o ma jopa jose mole o fi ma ja are si o do mo fo a olohun je o sele si o isele bi o ni sele soko re o mo idakun sami o isele bi o ni sele o aison buruku o ni wole re o aison buruku o ni mo aya ko ni meyin omo o lola no bua muhammad salani wa sala e ka bo sori eto to yin bona o seri apa keji ile ise 92.9 kin koko je ise ogawa alagba sile general manager born 92.9 o dupe gidi gan lowo aleluya oba riru are mo soke olu eko kabiyesi o kabiyesi won la won dupe lowo yin awon dupe awon aya yin gbogbo awon omo yin gbogbo loye ni fila fun gbogbo loye yin ata gbogbo igala papo general manager wa oga wa olojo obi to kan asin sojo obi won o asin se o te ba dinu ogba e ri pe gbogbo wa ndun si ojo obi oga wa gbenga fatile e so ko odun laye ati laye won ni dupe gidi gan lowo aleluya oba riru are mo so laye won ni dupe won yin o kabiyesi won ni dupe awon mo lori awon dupe giri gan o awon won si ni dupe lowo baba wa royal majesty omi ajasa awuse ilu onigbongbo baba to se ayeye odun ke lori apere baba la won so di carnival mo yin lowo kabiyesi gbogbo emu gobi ti esi nbe bi oga wa gbenga fasile general manager bo se ni dupe lowo mo pon ina tun dupe lowo gbogbo awon to wa ye yin si pelu gbogbo tini ti won se lagbo olohun kabiyesi bi odun kete yi nigba ta ma ma so odun keje apa malu meje ba fi odun kejo apa malu mejo ta ba fi odun kesan apa malu mesan ta ba fi odun kewa a le pa malu mewa o kabiyesi gbogbo a le pa malu mewa o tori awon ara ilu oyinbo ma wa lati Africa UK gbogbo Europe won ti wole wa awon to wa lawon ilu la won a wole wa a le pa malu mewa

0: kan o lenu lo to ga to la mo eran to ku nkan kan asun amo eja pa ma lu ogun tun lohun e lajo e de pe lori apere wa baba oga wa alagba gbe nkan fasi le general manager anikin dupe lo majesty oba baba tunde akun bi ogun ro nbi onisa ti lu sasa won ni awon mo lori eku iwure eku adura o ati leyin e se o gbogbo eyin ba le gbogbo eyin ba le eyan la la iyo pataki laju papa duro gbogbo eyan bi amọ abuja gbogbo te ma won ri e ti e mu awon ri e de bere tin sadura fa won sadura gbogbo eyin baba n sadura fa gbogbo eyin te ranse ikini gbogbo eyin te ranse lona to munu awon dun awon mo lori o won lagbo lo inu awon mo inu dun inu awon oga wa gbenga fatile general manager bond 92.9 won si ti won ta nsojo odun ayo ojo odun awon ni won ni kin dupe iwo yin loruko oga wa parawata ni iko yi omo babirin adenike ruala adivoke e ka bo sori eto wa eto yin bona se ri apa keji ile ise 92.9 ade oluwa ade folare okun ade mr pilot Lagos Ibadan Express Road, Nogu area. Imagine go here to Bono Jeria Koko, Asofuyi, Ani Gbogbo Lagos Ibadan Express. What's your Ikorodu Road? Alagba Tayo Molade Loda Ben. Asebi Wori, Ma Zo Yin Basu Eba Kino Koni Yaro. Iwu Ti Mbari, Kinde Le So Pedo Sof Mi Muma Gbenu Mi Dakeni. Kino Kwa Ani Lati Ibadan, Ase Kuro, Agerege Okuro Ni. Ae Roche Iso, Ome Son To Jele, Roju Popo Zome O. Wani Ari Daju, tabi ko olohun to ri mr bello wa ni ara paja kin tun wa losodi o se se mr bello to wa ma tu ki wa ma da green mi o le wa la baba kin tun wa lekia mi o le duro nibe ju leki le nkan soso kin tun le mi na tu wa bi bo we ba fo awon kan ni o ran wa lo musulgbe lo gbogbo yin ta wa lo papa ju lo gbogbo yin ko traffic ambassador awon to dara po mo wa ata to won sise yen bi awon to ti dara po mo wa lai gba owo lai ri pe se sai se ma o olohun wo la nabi wa muhammad olojo bi oni ko ba be dun enu e ni wo ti o lagos ibadan express agbo o babo de boye sari pe mi kin to pada sodo alagba tunde tori video ata alagba tunde se gbogbo lagos ibadan to ba lo ibadan pada se ko wo so ma gbo toro to ba ni ko lo gbono sagam pe bo gbono ko mo gbono sagam ibi to ma pada ja si mi o le so ito wa le gba to le ye mi laaro iko mi o mo eje mba baba bode soro eje sari pe baba bode baba bode o tin pe latoni ehe elekerin ti baba re si mi o gbe mo mo sha mo ni pe lati lufu are se ngbo mi o ti alagba tunde ti jade lufu ape lo si ona ta change ati alo ati abo ko so na opara no movement won ni latali ana ni no movement n to baba bode o choro lagos ibadan express road ele be ba mi sa bo nko
1: nko
0: baba eni sure pe pada e pe pada baba ko ra eje sai yoju yen ka to wa bo soro awon ogofe e sa se suru eje pe alagba tunde pada mo fe mo tori awon fe se lo koda video ko o dun mi pe kale lo ni ati video ko ni mo npe won yi wallahi da mi o riro eri killer lo tun te ah ngo lo tun emi npe labele o npe mi hello sir hello eni suru se mo pe
1: ọgbẹ́
0: bá fẹ́ wá ṣẹ́gọ́sì bàdé ṣẹ́fì láti àná agbó márùn-ún àná láwọn èèyàn ti ṣùsùn bẹ́ẹ̀ títí di àárọ̀ yìí
1: ẹsẹ̀
0: inú pa àwọn èèyàn ti sáré kó mọ̀ lè ṣe tí ó kọ̀ pẹ̀lú bó ṣe kọ̀ pẹ̀lú ẹni bí ó kọ ẹni sùrù àwọn awakọ̀ ni

0: Ibadan bayi ge bi awako akero te lopo te mono ka
1: ko lopo na sagamu ko lopo na
0: eh ibola ti jamba ibola mo ti jamba ko abi bi wala ti wa
1: interchange
0: amo be ba de waju le ma kan e ba pa radio yen e lo chenu so ba kero ko le wa ni
1: be ni a lo se ba be gba be yen ko ba ba owo de wode
0: owo de ti
1: owo de abeguta
0: awo de bi jibo
1: e do wale mo wa le se
0: owo de abi papa
1: e no le papa na ni
0: nbe de duro de nba ni owo de ti oko bi ba won lo lo ona be boda nu ko gba ifo ko gba ifo ko gba papa le so abi
1: no
0: wa le
1: ba
0: ni ba ni ba mo we ni ba mo we ba ba ni mo we jade eh lati mo wa de si eh no ba lati mo we si da se no ba no ba no ba ba ba no wa de ah inu ko nje o ba fe mi owo de eh o ba fe mi owo de le nso ko de eh eh ono ba be mo de kere won do da si igbo tun ko wa lo si won ni ke gba be lati mo we te ba mo no yen o eh yo ma
2: e
0: la ma
2: o se je pe oro wo po tori mo se pe da ji mi wole mo tun akuda ro wo leyin so gogo mo ki an baba mi ninu le se seyin ti won a ja si wa talafia eh a gbe si oko mi oni gbongbo olowo ori iya bredi mo kiyin ori ikunle mo wa o igbodun odun kan ni o ti lodun mefa e lo 10 e lo 20 e lo 50 100 years be yen lara awon agbagba to ti lo si waju okan bale eh eh oju ona do wa ni Cisco laro yi asdes kan wa nbe o de la gba ni pe wo block be yen lan ni nkan bi fasem mo ko ja nbe
0: ni Cisco
2: ni awon lasima ti wa nbe awon ss na ti gbe mo so won je be raaro yi
0: amo gabis mi to wa
2: o la ti mi to wa ko ja mala
0: ah
2: ka ti si mi ni boya ma wa nu e bayi
0: ai si e si mo
2: o pe se se ti a gbe moto nla wa moto nla gba gba yen ne wa ti je sita ti ti akola ran ka to de be yen ne wa fi pe olohun ti o ai ni pore ke so ni daji la re pilot
0: yes ma
2: eh seba ti so ti pe to bi to di pe a me ni to kan na lo je ka mo pariwo ka kiri ba se pariwo eh olorun ma ja rider
0: mama
2: taya le ko la 10 time moto le break 10 time te yan mo kan si ke se gbogbo wa la ni sori ti leyin e se mo ti ni sikere ti leyin wo ni do won mo fọlọ ba ti mo se sele ri
0: o ni dodo won
2: se ba ti pe moto ke ni mo ke moto mo ska wo wo puti e to ba fe ja nu won to
0: awata awata awata awata awale yan ko

0: pasile o ma fun afale ni kan so pe ton ba dije fun ipo are ton ba je ko ba se bi pe o ri pe owo ran lo petrol to je pe joba papo yo kuro pe un da pada oni e ma da won lohun oni ka rin gborowo ka wo gborowo ba pajo pelu todo to ja so gbara me tin bu je agbe kale re ene re ko se soro ni ye ni kan de de be odro o ngba ton ba wa ko ri soro lanu de wa je ko dun e bi pe ta pa tun ni ka wo ni esese oni tele tele ko to di pe joba papo so gbara me tin bu te wo olopolopo awon ipele oni sa lari ni wipe idaje owo su ni ma san won oni ede bi odo oni owo su fawon se ijoba wa lo bo se ko mo lo ni rede wa re oni eya wo fa awon akeko ti obi atalagba to ti won lafa ti won lowo oni ijoba papo to ta re sister oni ede bi odo ori ta ba tun ni ka ma wo iko awon ajo su ko gbo na ti yan se lodi ngba to je pe eto to je ko ododo wa oni e ma da won lo oni ta ba tun ni ka ma wo ase ori ta si wa ko se oni ko to di paru so jila odun 2026 istoje pa wa unowo ta ni pa wa to je bi reserve foreign reserve ni ile okere yo $2 ni oni ye de bi oro kan wa yo wa maye de ro titi ma ro se ko si kalaba oni ye de bi oro titi sokoto si ilu badagi oni ye de bi oro odun ni se re duwe lori ede wa re jira asi wa gbala me ti bu gbianju lopolopo e to wa no wo do wo ra ro pada oni an paro ni o won fe ti pa ti pa won fe de joba ni oni won se oju we ke di nation did it trust eh na kala ro yi
1: ninu won re na ti mo wa lo si nte si waju bayi o nibi ti ile ise ako oju orin le wa tin so ni mo pe ijamba to sele ni orin ni ojuna lo ojo kejo osu odun yi ti wori itake train service and nibe ni owa oyibu ni agbegbe yen ti ojuna ojurin mo good luck jonathan ni ipinle delta o won ni ti awon eyan fara won merin ko si padanu emi won won ninu abajade ise ta won se won ni sakosile bayo pa won merin ni won fara pa ti won dagbere fayin nu ise o won ni ba lo se je won ni se ni oko ju na dede ya kuro lori oju ro wa ki se pe won ba oju rin je o won lo dede ya kuro ngba to nlo nrin ajo na ni won ni awon eyan merin le logota ni won fara won ni ninu won ja awon osise awon ni ile ise oko ju rin ile Nigeria won ni isele na isele ni ojo kejo osu kefa odun 26 ni ko bi ago merin ko cha iseju meta di ni nigbati ojo oko ju na ti o nbo ni na kilometer 177 owa oyibo ni agbo won ni awon ti sakosile ile awon ti se iwadi fini fini won ni ki se pe bi awon ko lo je nkan gbe ni ile ise oko ju rin won ba awon ti won padanu emi kedun won si ise awon lo bo ti to ati bo si ye o gege bi won se so laarin iwe royin the guardian to jade alagbakayode opo ifa
0: won le se bare ni te so aju lojo gidi nation laaro dede to sna tun pe ko si kekere rin aju club ama dabo re bo wa ni lori awon te pe o se para pa bakan ni ipile osun ni ipile kwara bi pa awon awako ni egbe ni won ti won ni awojo ara won ni oni ta ba ni ka lo si ijoba ibile re wole eyan ni ipile osun ni ilu kire lori muto park ko si muto ka buduko oko ni to je ko agbo pe egbe osilu ipise re pe on dari be won na won owo ara won lanu de lori yo dile ni oni bakan ni ilu lorin ni opo na kan ti di araba lori awon egbe ni won to se egbe ni moto na ni won ni gba ti won mo ka score te ko dagbere fire lo bi meji awon eyan to wa to fara pa o wa ni ile iwosan ko fun ni alaafia pe ka ma se suru ade ti o lara ofo
1: Koko ni we rin test oju le se Monday FM 92.9 Ikeja iwe ro ndi guardian se ni na ni bi ati test si waju won ni ni awon jagun jagun ori omi nle wa won ti so di mo pe won kilo fun awon ti won jade ni Nigeria pe e je lo sise nlo e je agbona okoro lobe ta ba ti gba lati bi sibi adebe o won ni ile Nigeria to show fun wara ti oyin e je ko n bi ka sise wa o e je ka ranti ko to sele ni South Africa ko da awon Nigeria pada sile ti awon orilede Nigeria lase wa ti won lo fowo gbo awon Nigeria wale o ati awon otokulu laarin awujo wa o won ni owo isiku won ti ma won kan bayi o ti won fe jade ni Nigeria tipatipa o wa nu were iwon ko lesese sibe commander NSB Croft commodore Adams Aliu ni won se kilo fomo pe yin se fe sa ku le Nigeria te fe ma gbono iburu jade ati wa nbe ati ma mu yin o wa nu iroyin the guardian laare mo se possible sese won ti won ri mu na ti won fe gbono iburu jade ni Nigeria won ho po si aro igbe ni ojo kokondin logun osi won ri won mu gege bi ile ise na se so ni mo won ni iwadi fi han pe oju lati ku le Nigeria won paro won fe lo si ile okere ni won ka ru kese Thompson won nbe Emmanuel won nbe to bi olaleko won abi olaleko ti wa omo tayo adibo wale gbogbo won won koju won so giri nbe o wa nu iwe iroyin di laaro e duro bi ke sise o ka kan won gbogbo abale
2: ore won le nkan ma nrin kaakiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin e ma n puta itayi ah ija fara le o

le se bon de fena lo je pe o nte saju fun ta lo ti to ko si afuere anu na lo je pe arigba o won ni alquran iwe aye raye o alquran iwe aye raye o gugu igba ni mo ntun e tori iwosan be ninu re alquran o alquran iwe aye o je ka tun koja lo si ese kuku ijoba abile ogun dagba slogoji tori pe radio nigeria n bagba mu ba se kya fun ti aye jo bi anabi muhammed to je pe o gode kan ipo ni ka ma wa wo ko se rere latara anabi karika se bari on be fun muhammed akoja lo si babile sumuru en to je alaga fun ijoba abile sumuru honorable latif timi oni gbogbo mumini mumina jaki jado agbara to radio nigeria no gbeyin ka ma wa wo ko se rere latara anabi o oni ta ba ni ka ma wo wa rere yo pe won royin fun na la fi le ma royin anabi muhammed o beru olorun ba ati ifoma ni keji iyen de bi oduro ka gbadura laaro ka gba losan ka gba lale wakati marun yo pe ka ma fi sere rara o oni idunu ati ayo alaafia ibukun de bi bi pe a le katan ta ba wo quran chapter 107 o so ku ko loro nipa ojo bi anabi muhammed ba ki bo mumin mumina ja fi jado ile wa ni nigeria o bakana to ro gugu kan tabi keji mo lati ri pe iberu olorun ba won gbe wo ewu iyen de bi odo ka se le ri ka se mu se wi pe yen na gba nu ayo te pe ari konira nabi wa muhammed bakana to ku esi waju pe adua fun de wa nigeria ati awon asaju wa ka mu ni okukodun gugu awon mi si bayi a je ki dagba soke aro to bi pe ko afun re de wa ni to se wa lowo lowo iyen de bi odo to wa pe asi a kesi ri n toran ni lagbara ka feran omo ni keji wa

0: wa nipo ka si ma ta derun ka ma ta re si won tori pe a bi ro won ta ran ni se atun te pe ra je fu wa yi a ri ni ara nabi wa muhammed eni ti ola ati ola nbe o gege bi a case honorable latif asimi alagajo bi le sumulu da fuko si ajo bi anabi muhammed je pe o gode kan bi pe asopo re kokun le se bodefe o te si waju
1: be ni kokun te si waju akokoko mi wa sopo e iwe re new telegraph ni non mo wa bayi o ti won ti so di mo pe eh ti a ba nlo ti awon ta wa laye karun ti awon ti won ti lo o won ni eyan so won laye je ta ba ku on lo landere gomina ipinle eko babajide oluṣola ma ti kedun pelu gbogbo molebi ati omo ati gbogbo awon laba sisepo ta ni olu laji ta wa zant gbogbo aye mo so ogogo ni akoni ninu ere oritage nle wa nigeria won ni ikopurin je adanu fun ile nigeria ipinle eko ati gbogbo awon legbe re pata unu je on to ba nlokan je lopolopo ninu atejade ti won te so de odo oludamoran won lori oto iroyin iroyin ati ikansi ara ilu gboye ga akosile oni so won olu so pe ipo ara to je ogun tarege akoninu osere tata yi onu je adanu girigi fun ile nigeria won ani awon ba gbogbo molebi won pata ti awon omo ogogo ebi won iyawo ati legbon to won jo nsise papo gege bi onure tata ni ile nigeria kedun oragba sanwo oluwa ni molebi awon molebi ati awon osise papo pelu won patapata won ni ki won mu opode gba fun olorun won tesi waju pelu ise won won ti wa fi kun pe aji taiwo azan ti o gba ye mo si ogogo won je olorun lopolopo won sapeju won lorisirisi ninu iwe bako na ni o ni ife na so nipa won ati awon yoku na le nigeria loni ninu iwe iroyin new telegraph ko to jade
0: koko lo le se bo be na lo je ko te si waju bi na wo ba sele lagbole omo kakun seni kan je idunu nsubu layo nipa to je pe is royal majesty ogun ade emi ajasa awuse to nuku ko kafata wa ya yo kefa lori apere papa la won tekun kebi epute yen kebi ye to mo yen fun bi eyan tawon gan to wa la busun tawon abun jawe lanu de ni ilu ni gbogbo kingdom opoloko awon bibi ilu ni gbogbo ati awon olori kaka ti awon paale oko ilu lo je pe o wa ni kale popo si yen odun kefa lori apere onigbogbo lanu de won ni yato fun ye wipe gbogbo awon yen lo wa ni kale lai gbagbe awon alase ni 700 giwa ile ise wa yi ogbe ni gbenga fati le wipe na o gbeyin e to gba kan je giwa 700 laju wa balaja akosile wipe na wa n kale gm radio nigeria gbenda abiola peters wipe an o gbeyin to je pe idunun subu layo yen ni afin onigbogbo kingdom won ni be bagbagbe ngba ti an bere na pelu akansi adu ati iwure wipe ati isin dupe wipe olorun bo dabubu ni gbogbo kingdom o si dabubu kabiyesi onigbogbo iyan ba de ajasa ni seju gbo wa lejo lo ti pe o wa n kale lanu de yawuse to bo afata won ni isokan ati alaafia laiwo ti eya lati ese lo je pe o wa ni iwo ni gbogbo nigba ta popo oluwa segun ade emi ajasa mi ore si olorun oba won si fe mi rin fe mi mi mu re awon olugbe ni gbogbo pe odun kefa lori apere baba nla won idunu idagbasoke aroto ironi lagbara fun awon odo labade eto eko amaye derun pe o wa ni onigbogbo alaga idagbasoke onigbogbo na won to du gbogbo awon olugbe to pe o wa ni be fun fowo ti fowo ti ifowosowopo won pe gbeke lo fowo ti gba lamun fowo ti ogiri opopo orin atoni kojo kan lo je pe waye lanu ode koda awon ebi won na wa lati awon lejo lo ni kojo kan lai gbagbe awon oniroyin ati awon aguro ati awon jagujagun kanto to je pe o wa ni gbogbo gbogbo na wa n kale awon olugbe to wa ni ipilogo na na to wa awuse to ni gbogbo ba oluwa segun ade emi ajasa o dupe lopolopo lanu ode idunu subu laye koda awon pastor isa yi ni ron alaga bi o ti pe
1: lanu asa
0: na wa n kale
1: e se opolopo oju lori te awon baba nla yin inu we iroyin ni telegraph to je na ni mo se wa bayi o to tin so ni oloja e ti oju oja yin o dukiya ta kojo fun opolopo odun o se kojo ati gbogbo ise ta se ko ma je pe ina ma gbe won lo lojo kan so ni o bi a ba bojuto oja wa a gbo pe inu we iroyin ni le ni won so di mo pe o to odunran awon iso ti ina jopa ni oja ni ilu ibon gege bo se wa nu we iroyin yo won ni ale ojo aiku sunday ni a gbo pe ina kan dede ise yo ni o gbajugbaja oja ranyan o wa ni ibadan not is local government nipile oyo gege bi ifihan laro inu iwe iroyin so di mo pe ina na ni won so pe awon olojo akereje ke funbe won lojiji ina ni ise ise yo eyi ti o mu awon dukiya ti o wa ni awon oja na aso eyi to njo kiakia lojo won ni oloja kan eyi ti o sapoju to gege re iya ale so pe ina na won be ni oru awon ti e se pe nkan bayi pato ni wa won ko to di pe awon olojo

0: sani oju elega omo wa nile oko la tokun eto e ba wa do mo ka fi ti wa ni ai pe ti laruge e dekun iwa o da
1: stop the crying
2: akodo akuyedo emi wa se pupo laye laye ati lalaafia ara gbogbo odun to ba ti ba omode laye sise ni mo fi oruko oba wa oba ilu eko oba rilwan akiolu olowo eko baba fuad mo fi ki gbogbo elese muslimi patapata ni ipinle eko ateyin omo ya wa keji ati keta ipe akodo eni emi wa se pupo laye laye ati lalaafia ara e ti mo ba dupe dupe mo ba gbosuba gbosuba lowo orun to gbatari duro inu ati elese oni dun oba baba wa ni bi bayi ta du sori ile todo won obo onigbongbo oba adeyemi ajasa awuse ti onigbongbo baba ke pe fun wa o aku odun emi asi pupo o ta ji din aja ni loruko mi eni to ba fe le fuju elegba kun ile ogboni ilu mi o ojomode lo jabe eni to ni ki lo toro lo to nikan ki o gbe be baba se re laye ase for money oro egun ni ki se pe awon ga mi soro kan le kan wi pe a lo lude be ni ati olulude po olopa olulude iwo mo ta eni olulude abi olopa olulude e pade ara yin desi ogbeji e mu eto ni omo ti ogbon ogbon who says no government government day you no go talk to ba ti ya joba o ya niyan eni mo pe eto yo ni waye lai mo ni akori sugbon kin to so akori eto toni e mo gbagbe lati gbe polowo oja wa ta be fe fejo awon odanre dasun awon ti o je ke fe do leri ororo e pe mi te ba ti pe mi ijoba ti gbo gbogbo aso ta fo ko la sa lorun nigba mi awon da re da ka ri pe won kan de ni ni mo bi se bi to ti down e to ju pass be ni eto ni e pe mi sori 080-230-94983 isaro 080-230-94983 akori eto tuni ese ogbeji ti mo pe ese ogbeji bi ni won ba sele lagbole amo kangun se nikan je nikan lohun o ko ni je ti baba to mo ko mo laala o ira usa ko ni mo ba soro lojo oni o usa to ba gbo yoruba o kan gbo lerefe ni ko gbo tan ko le gbo de bi ko kodo e ibadan ni mo mo won omo layipo o ira ibo to ba gbo ese ogbeji wallahi ko le mo ohun ti yoruba n pe be ira mo oyinbo awon ba ni israela to ba fe so itumo esi ogbeji wallahi yo mo lagun tenu tenu ni bede oyinbo yin to ba si le ta rara ru eri oloko yin wa ntosi ba si pe baba mi wole soyinka won ba mi fo si wewe o ton boku agbalagba omo we ti gbogbo agbaye npe gege ni olopolo pipe omo won labe olumo akori eto toni ese ogbeji kini yoruba npe lese ogbeji ibi teyan meje ba ti pade ara won yala won mo ra won ri tabi o mo ra won ri amo teni ko le safe nikan o gbodo ojo rira won korokoro soju ibi te ti pade yi gan lomo yoruba npe ni ese ogbeji ibi ta le sa fura wa iru ojo ese ogbeji yi o gbodo ma wa ni iranti fun emi ati won o nibi ta o ti le ya fura wa ta ti le sa fura wa ni won pe lese ogbeji beni oju ba koju e la wa ri dere dere oju ba koju ala mo to oju ba koju ha oro a mo dun so ojo ta ba pade lese ogbeji ha o mo da jojo o femi ti won ba ton ba jo serere fura won lojo ti won ba pade lese ogbeji awadi ore oju re re yi o to jo meta kilo kuku se ta le fara mora ka jo ma aba baskelele e bandaze yo mode sugbo ojo ti eni to ti se ka fun ri to ba wa pade e lese ogbeji ten to se ka fun ti wa lagbara ju e lo iru ojo yi a ma le die fun ni se bi o ojo wa koju e na wa ri dere dere abi ase bi eda to ba fe fo ko di balu ko ni se se fun e lojo ju ba koju ton ba pade e lese ogbeji o da re da to ba fe wole lo njo ta awon to se ba pade e lese ogbeji ko ni rorun fa se bi eyan wa ma so fun odan re da lọjọ náà tan ba pade e lese ogbeji pe so ti wa ri bayi be ni pe egberun samu e ko le samu lohun lowo oju osi ni ti eda ko mo ka nkan mo ni lowo bi o ge kaje a ma fese wa le bayi a ma wo ke han bi esin to gbe kan ni wa ni ko fo ko se kini ko ni so lati be lo lopo dare da o ti dero ago olopa o gbe o di ile ejo lati ile ejo o ni ko o si lo toju e so gba ewon na o dare da so ti wa mo itumo esi ogbeji bayi ojo ti ogo oro ida ki ro nu pe o tun le waye ni ojo ta ba pade ara wa lesi ogbeji ojo buruku esu gbomi mu ni lo ba nje fo ni se bi oro tun ro pe nikankan o ni gbo awa han sara gburu awa dun tara yo fi mo korin to lori telemu awa mo bete se ti le fi jona ese ogbeji ah o mo nka oni se bi mo ile ana re nigba mi be ni awa sese awa o ni ile ana egbe iyawo afe sona to ti lu ni jibiti ri o lo ba pade ni ile ana yi ni bo lo fe ba yara jamo oya mo ti wa yan so kongo silu keni mani o ti roju oloro o ti senu wi o ti roju oloro oro di jati jati keni mani are ma di gbolugi o ti roju oloro oro di jati jati o dare da nito to ba ri eni to lero pe o le ri o le ba pade mo lai lai te wa pade lesi ogbeji iwo ke de re o ti sise bi to ko si so o ti wa ika to po seyin oju ti si re koni bus stop o ye koni bika agba mu ni gbogbo ara ni fi jo ni ese ogbeji mo ma nberu e tokan tokan be ni afiwa re dabi ojo ti a ba pade ledumare ti o ni si gaga kankan mo afiwa fọlọrun re nikan ni o ku ibo lo to fe sasi bo ba pade to ba de waju ledumare oba awa wo kan o si mo bo ba de waju eledumare oba seda o lo je kemi o ma fojo esi ogbeji kora n to je ma fi kora re nitori ojo ati sun tori ojo ta ba pajude lagara dani emi o ni fa imo sokun oro kosi bi ta ati le pade esi ogbeji be ni bo ba se buruku bo ba se rere ese ko ti e lori ere jimo janta ko ti e lodo oyun lori oro ese ogbeji iso owo eda ni oje keda o sab no ko jo ni ojo salaba pade iwa to ba ti hu seyin ni o je ere fun o nijo to ba pade oni bara re lesi ogbeji e to ti se ere fun ri wa jere se ere lojo na e to ti huwa ika fun ojo na ni wa ke su iwa ika to ti hu seyin se n ba soro mi ye yin se n fe mi dogba pelu mi ibi tun ba ti fe sonu eya ri mi he o tori ologbon kan ko takoko mi se ti a so o moran kan ko mo ye ye pe ile baba pade loke a pade ni sale e to ku ateni to sonu won pade ara won lojo kan iwa to nwu yi to lero pe o ni pade esan re lesi ogbeji rolupa ka si ma wo njo ta da ba fe pade esan re lesi ogbeji iru won nikan ki wa nibe o nijo na o ko le ba je eko fun gbogbo eni to ba se rere ateni to ba nse bi opo eyan a wa keko lara awon mejeje onise re ato onise bi ire number 1 to drop opponent e o sise bi to sa lo o se katan o tese mo rin baba yi ori otorun wo nito tawon ni bara re ba pade won na lesi ogbeji wa si e bo sese nsoju wa la e bi sango se nla iroko to ba gbabode wa si obi na se nse lewe opo ere to so wo ega nijo si o ti gbagbe pe ohun na ko ni ri mobora ojo ba lo bi orere ile o posika do me I do you god know the face opponent le pade e lesi ogbeji lojo ogbe yawo e o gbe ra e o ojo na ni wa jele ti wa dagbere faye ko digba o se bo jojo to tilu oyinbo de ni ba pade elese ogbeji ojo na lo ti raye mo o se wo bere ko to dara po mo won ni ese ogbeji ki ma sojo te eyan le mu ni yoboke afeni to ba nse rere lo le mojo ti mo wi ni dengbere eyan to ba wu wa eka ojo ese ogbeji o lewu pupo funru won o ani won pade okan ninu awon omo kolumbawi ni waju ile iya ati babe ibe na ni won ti yanju e ibe ni yanju e si won ti pa nipa awo lo ti fa fun pe ko to yan re mule o je bi ra re lere pe so le kuku awo tori bi mule ba ti da mule ko da le kuku oroko deru bo ma awo lojo kan okan lo gba wi eri e beni mama to ti keko yege to ku ka ro obi omo jeri e enu gbogbe ile eko e ni pade e lese ogbeji ibe na ni won ti se kini yen fun okere wa gori iroko oju ode ba dapo oni ko ro ti ojo to je itele bi odidi eran la won fi gba lowo e ode pe bi tan oni ko mo je be lokun ko mo fo mo ri odoreti se bi wo lo fe joba
1: ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu tin wo fete kan won yi move soft moto ni e ma bo ni number 185 Abeokuta expressway move soft plaza iyana paja lagos oko ayoleba osogbo oyo lautec gate fiditi awe jobeli akiyele moniya ire gbangan ode omu seko oni ede osogbo ire poli ikirun inisha kuku konta ijabe ilaudo erinle ofa ajase ipo oro oke onigbin omu aran Landmark University, Akoda Ede, Owode Ede, Ilorin, Eyen Korin, Ote, Geria Limi, Challenge, Tanke Okeodo, General, Maraba, Abuja, Okene, Lokoja, Kaduna, Kano, Zaria, Efe Shata Okoni, Abe Efe Feru, Roche, Sanwe, Luti Moti Fete, Banwa Yi, Oya Ema Akwe, Anwe Ro, Bani Soro Yi, 080-6273-2066, Tabi, 080-3848-4268. Bode tun je 080-3859-0064.
3: Adeleye ni Tokyo ile ise kara oto nibi ti won ti mo ti fun tedo nipa ka se itoju awon ilera ise tabi aile rin ka yan kusakusa arun tabi aisan ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo takusa agwara orin suke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro oran o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo di ariya irunba o tori ese omo re tabi ebi re nsajoyo o le lo tori ese tosan toru lese fi rowo ti oje o le sun oda ese to tekun nugba bi opa kanango won ba so fun o pe ko sona abayo so fun pe rara o ori ti o gbe ni ni gbe ni kalawore won gaji to dancho ni adeleye nipa egun tito won mo nipa re di gongo ni ile ise adeleye ni chokio wa ni 27b prince tunde balogun street ohun na ni abeokuta street alaja bus stop nilu idimu e pe won tabi ke ba won soro lori whatsapp 081-493-5460 adeleye ni chokio Ọlọ́run ọba ni fún wọn ṣe ẹgbà bẹ́ẹ̀.
1: Àǹfààní láre o fún gbogbo ẹni tó fẹ́ ralẹ̀ kọ́lékọ́ ilé iṣẹ́ 30 acres of land wà fún títà ní ọlọ́mọ wẹ́wẹ́
4: orígànrígàn
1: ẹlẹ́kọ road ìbẹ̀jù lẹ́kí lọ́bẹ̀rẹ̀ o 25 million naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń talẹ̀ lágbègbè yìí àmọ́ ṣá 15 million naira péré ni plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan lọ́dọ̀ tiwọn pẹ̀lú global CFO wàá èyí pọ̀ o ilẹ̀ yìí dára láti kọ́lẹ́gbẹ̀ tàbí fi kọ́ ilé iṣẹ́ àwọn àǹfààní tó ń bẹ lórí ilẹ̀ náà ilẹ̀ yìí súnmọ́ Lekki Free Trade Zone ìrìn ìṣẹ́jú díẹ̀ ni sí DC Port Lekki ìrìn ìṣẹ́jú díẹ̀ ni sí Dangote Refinery ìrìn ogún ìṣẹ́jú péré ni sí Lagos Calabar Coastal Road ó súnmọ́ ilé iṣẹ́ Dangote Fertilizer fún àlàyé sí ẹ pé Austin sórí 080-2806-2600 tàbí Mr. Goke 080-2305-2750 Survey Plan àti Global CFO wà lórí ilẹ̀ yìí olùkéde Afidomos Global Limited.
5: VGN, see something, say something.
4: eni to ri le ma pa eni to pa le ma mo eni to mo le ma kun agbajo wala fi soya ajeje owo ko gberu dori ajo vigilante group of nigeria vgl lo nke si gbugbu araalu ekf wo so pe pelu awon lati kase wo daran nile te ba ti ri kojo kojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia loru e pe ko ma da sesun ogutunde ti won je commander vgl lagos command sorry 0802-352-7478 0802-352-7478 tabi 0806-620-3593 VGL Lagos Command Bola Odus Zori 0803-436-3090 0803-436-3090 VGN see something, say something Olukede Comrade Bola Odu Bola, a.k.a. Bola Odu Slati Gberi Gber.
5: Shamani yo.
6: Efi yonu shuku shuku. Efi yonu.
5: Shamani yo.
6: Efi yonu shuku shuku.
5: Atutu anene yo. Oloyo guware. Alashele se shama. Loni kin sovi nyipe. Benyi bandu nye gogi. Shama ti de togu togu ti gati gala. Te kwa gogo kukuru. Ti mbe nyi waya aja. Gogo kukuru. Ton fa kukuru yoro ate. Yi ton fa kenyi madu ni gogo. Iro la la. Ton da moku ni atobri. Oma di ata gbalagba. Ni pase enyi didu. Gogo wan di borede. Odo ku igbagbe. E gogi shama lo sobe.
7: Atule lo shama. Fui to jono fun.
5: Shama. Sama, Sama, Fiyalu Shuku Shuku Kala Fiyah Ode. Ile Ise W.A. Shama Nigeria Limited. To wani lwidere atiko. Nose Shama Aba to Take Mixure. Oti wa kakiri gogo leita ya pharmacy. Ati kabinsi kakiri. Bela tu walagbata. Kakiri Nigeria. Number ware. 07085912005. 07085912005.
8: Biya to bati sila yito kanu. Kansido kitare.
5: Shama.
3: Adeleye Nature Cure ile ise kara oto nibi ti won ti mo ti fun tedo nipa ka se itoju arun ailera ise tabi ailerin ka yan kusakusa arun tabi aisan ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo takusa agwara orin suke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro oran o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo di ariya irunba o tori ese omo re tabi ebi re nsajoyo o le lo tori ese ton san toru lese fi rowo ti ojo le so da ese to tekun lugba bi opa kanango won ba so fun o pe ko so na bayo so fun pe rara o ori ti o gbe ni gbe ni kalawo re ogaji to danto ni adeleye nipa egun tito won mo nipa re di gongo ni ile ise adeleye nature care wa ni 27b prince tunde balogun street ohun na ni abeokuta street alaja bus stop nilu idimu e pe won tabi ke ba won soro lori whatsapp 0814933546008149335460 0814933546060 0814933546060 adeleye nature care Ọlọ́run ọba ni fún wọn ṣe gbà bẹ́ẹ̀.
9: Àǹfààní láre o fún gbogbo ẹni tó fẹ́ ralẹ̀ kọ́lékọ́ ilé-iṣẹ́ 30 acres of land wà fún títà ní ọlọ́mọ wẹ́wẹ́.
10: Orígan-rígan.
9: Ẹlẹ́kọ road ìbẹ̀jù Lẹ́kí lọ bèrè o. 25 million naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń talẹ̀ lágbègbè yìí. Àmọ́ ṣá 15 million naira péré ni plot ilẹ̀ kan lọ́dọ̀ tiwọn pẹ̀lú Global CFO. Wow! Èyí pọ̀ o. Ilẹ̀ yìí dára láti kọ́lẹ́gbẹ̀ tàbí fi kọ́ ilé-iṣẹ́. Àwọn àǹfààní tó ń bẹ lórí ilẹ̀ náà. Ilẹ̀ yìí súnmọ́ Lekki Free Trade Zone. Ìrìn ìṣẹ́jú díẹ̀ ni sí DC Port Lekki. Ìrìn ìṣẹ́jú díẹ̀ ni sí Dangote Refinery. Ìrìn ogún ìṣẹ́jú péré ni sí Lagos Calabar Coastal Road. Ó súnmọ́ ilé-iṣẹ́ Dangote Fertilizer. Fún àlàyé sí ẹ pé Austin sórí 08028062600 tàbí Mr. Goke 08023052750 Survey Plan àti Global CFO wà lórí ilẹ̀ yìí olùkéde Afidomos Global Limited.
11: Bẹ́jẹ̀mú
12: ọmọ Nàìjíríà
11: ẹgbẹ́ òkùnkùn kò dára
12: ọmọ Nàìjíríà
11: ẹyẹ ayé kìsẹ̀ gbẹ́ rí
12: ọmọ Nàìjíríà.
2: Ẹ tẹ́ni ẹ dẹ́kun ọ̀daràn láwùjọ mo dúpẹ́ lọ́rọ̀ ìyá mi tó yá ń lónìí alẹ́ nìkejì rẹ ẹni wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún ó náà lẹ́ni kejì rẹ tọ́jú ẹ ìyá mi kú lẹ́nu mi yóò kí kí n má dìde ẹ jọ̀ọ́ ẹyin sun tú mo bẹ̀yìn mo rọ̀ yín ìwọ ọ̀daràn tó bá wà nípìnlẹ̀ èkó àti ìpínlẹ̀ ogun agbára yín ka ó tún sùn wọ́n gbẹ́ kòtò kan sábẹ́ bíríìjì màgbòrò ọmọ ìta ẹni gbẹ́ kòtò yẹn síbẹ̀ o tó bá ń bọ̀ láti ìbàdàn tó bá yà sí tó bá kọjá chọ́ọ̀chì yẹn tó bá fẹ́ gba abẹ́ bíríìjì yẹn tó tún fẹ́ padà ní líǹkì èkó padà kòtò yẹn wọ́n gbẹ síbẹ̀ tí mọ́tò bá ti já síbẹ̀ ṣọ́ọ̀bù lè bàjẹ́ lójúmọmọ a máa bá ẹtì wọn máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá dalẹ̀ wọ́n máa rọ́ọ̀bù ẹ mọ́ bẹ̀ ni wọ́n máa rọ́ọ̀bù ẹ mọ́ bẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin sọ́ntù lẹ́ lè bá ń gbé ìgbésẹ̀ yìí RRS only lobby. To record your tax was a cool lobby. Super so true. I go down to buy a little quiet to go. Mutua for your back, Papa. Book one, and every book or security, not to roll one or two. So Valerie, you cocaine woman, I went daily one day. To Vania, you are fire, one of them, go on a year. A custom one day. Of I will really do like New Year, I said, immigration one day. Oh, I'm there. DSS, you don't buy a billet cock. Bound let it first see. Ah, Cabbies is so good, no, so good, you go sat and doja. I told the lady would go sing a killer call bow say. Ewao eyin obi atalagbato me o le ba n boro ti mo fe fete kan ide o lori awon me gbe okukun te ti fura won ni chief publicity lori social media yi omo kekeke ti ri won omo igan ti mo ru egbe ti fe darapo mo e dagun ba mi pe IG e ba mi pe IG lori oro yi eyin daddy mi eyin mummy mi eyin grandpa grandma te wa nile e ba mi pe are asiwaju bola me tinubu lori oro omo egbe okukun aye igba keti la fi mo ngboro won nisin o ti di toro fo kale bi aso ni sugar tori ojo waju omo kekeke ni o obi o gbodo bo me wi le mo to ba ti doju a lo pa awon member ni ke disi ke se fun baba won oro ti lewe o ti e ti di jogo si go oluko o le bo mo wi lewe mo especially e se call risk we e kan ri pe na ti salana bo le ni e court na na o mo wi to it's a landmark in the street, Nick Monday Boston, Egbeda. That's number one, number 19. The street. And like back a man's street, don't you know what you lay if you only take a lad, you look bad. Ha! Yeah, police are da. Oh, this is in Catan, Daniel C. M. Rice, or to one where Daddy M. S. Bem, I'm not telling you any of fine. And then no, no, no, no, yeah. So many party back when you have money, and I your pullara, oh, could dear cat, oh. It's a landmark in the street, Nick Monday Boston, Egbeda. E ye sunle ni street yo precisely number 90 e ye sunle waju le mo o gugu to ama lo to wi o ke to gbowo ori aweru e gba wa ka re le ke ma ba se kabuku dile alarin na o yo ba se kabuku mo dodo se bread ni ba le fi isolo

0: oyo omo taye se na fe fun oje ni ipaja lojo jimo se ta wa ninu eyi ni ojo na ko re lagbara lowo olorun e to ni e deku iwo daran lawujo te ba wojo ago ah are temi temi e din da soke fitu sa bodu ko to pe dara oruko to do yi e de eh e de foju bo mi eh ade se gidi adewu mi onigege ara mi ajo pade ni radio 1 laipe yi lele bi 30 lori eto wa eto yin esin oro mo dupe lowo tope aguru lai gbagbe bukun mi ile san olootu eto yi ore oluwa ogun naike mo to ki gm lekan si o gm benga patile mo dupe mo tope da taju din daja ni ruko mi eni to ba fe le foju elegba kun ile ogbon ilu mi o ojo mode loja be titi di ojo mejo fun akotun eto e pade mi mo ti lo wa radio 1
1: ni ibamu pẹlu awọn igbese ti ijọba ipinlẹ ko n gbe lati dena awọn iwa ti o n ba ayika wa jẹ gẹgẹ bi ati salaye ninu eto teams plus ti gomina wa ọgbẹni babajide sanwoolu ajọ to n bojuto imototo ayika ni ipinlẹ eko ta mọ si kai n pe awọn baba loja ati iya loja gbogbo ẹgbẹ to n bojuto idagbasoke agbegbe ati igberiko cda ati cdc ẹgbẹ awọn awakọ ni ipinlẹ eko nurtw ati awọn agba ọjẹ ninu ka bojuto ayika ni ipinlẹ eko sibi ipade awọn olukopa agbegbe ila oorun ati agbarijo eka gbogbo ti o waye ni safety arena multipurpose hall ni ojobo ojo 25 osu kejo odun 2026 ni ago 12 osan akori ipade na ni fifofin de imototo ayika pelu ifowosowopo awon olukopa e je ki ajiroro lori oro imototo ayika wa o seese ka ni ayika to mo to si se gbe igbega ipinle eko ajumose ni ikere yi wa latodo ajo to n bojuto imototo ayika ni ipinle eko lajes ta mo si kai

0: Eku ya leta. Royin leta ram de lati le show Abonde FM 92.9 keje lati enu temi so pe ago Akinwole. Alaga ajeba bi le su lere ba mi dele Sulaiman Yusuf ti fi se ikini won se su gugu Muslimi ni gugu ijoba ibile re as gugu olugbe ipinle Eko patapata bi a tin se odun Edimo Lord todun yi. Ayeye ojo bi Anabu Muhammad. Won wa ran ti ayeye ati iwa ire awokose rere. Oju anu idariji rele ife ati iwa alafia nigba aye won si awon eniyan agbeni Yusuf ro awon muslimi lati mu kogbon ninu iwa anabi nipa wiwa alafia isokan igbara ni laye nile won ati ni gbogbo agbeko won pata fun gbogbo ona Nigeria won gbadura pe ayeye tojun yin yo mu alafia isokan wa laarin awon lesin ki awon faye gba awon lesin keji wa nigba ti e ba se popo sise ati laarin ara wa fun idagbasoke ile wa lapapo ajo lashma to risi ko kari to ilera ati ti labode ni ipinle Eko ti fo so ya pe awon yo te si waju won lowo fun awon agbalagba lati ri itoju ilera to peye ni gbogbo ipinle Eko papa fun awon agbalagba ti won peye ni ilera Eko seniors plan akogbe agba ajo lashma ni ipinle Eko Dr. Emmanuel Zamba wo pe ojo ori ko ye ki o ye ko fa awon eyan seyin lati ma je anfani eto ilera to peye oni eto yi yo awon mu wa fun agbalagba yan je anfani itoju ilera labe ijoba ipinle Eko ni owo perete lai ga awon lara fun owo to po won ro awon molebi ati awon olitoju agbalagba lati je anfani yi ki won je ki awon agbalagba awon je anfani eto na won ro awon olugbe ipinle Eko lati jade loja anfani ti gbogbo eyi ti ajo lashman pese fun araalu won ni igbese yi ni ijoba ipinle Eko gbe lati le fi ikanba le fun gbo olugbe ipinle Eko papa awon agbalagba wa lati se won lowo fun won awon agbalagba ni ona tun ni gbogbo ipele ati igba ti won ba nilo iran lowo itoju ilera iroyin le ta ti aro Eko ni jiba le to ba de ni ago 12 amo Eko ro irin wa se ti gbo yin Frank Olorun Isola lo lo ti iroyin yi temi so pe ago fun le loruko mi adupe pe e n gbo wa ko ojo eni o asopo
1: Edimare lodiri ewa fakuko Edimare lodiri ewa fakuko Baba oke lodiri ewa fakuko Edimare lodiri ewa fakuko Nibi kapede ati po lowo po se royin Bande FM awa ma

0: dada mo ba yin o
1: igba radio igba igba
0: time
1: igba
0: iya to lo wa nbe o
1: igba
0: okun ta fi ngun ope ni awon agba bo ni won ni bi okun igba to ba ja en to ni kan se to fe dile re amona ati se amona ati se amona ati tun se
1: igba igba
0: jeri ni sipa ta n ka le ni o ni sipa o lo wa waju imagination wa n bi bai dile dile trust won po punch won po ni sipa ta n ka wi iroyin ta n ka le ni ta to to tutun to ba pe to ba ya won a fi pon suya o won a fi pon ball yi e ja se jeje o igba 200 owo lo nje be egun to ba jade ti o mo wole ijon lasan lo pa o e paiba oda to ki da enu aje la ro aje losan aje ni gbogbo gba igba asiwaju na re ni itija yin apoju na re a si owo re okun re shukura le laye arin arin igba ba ni gbogbo nkan o to ba yi ko e wo na lo dada o eh ndla boss ba maruwa igba ig inspector general of police tuji jesu igba efcc olukoyede ati be lo igba vice president shetima igba tinubu are igba e ma je ka gba pe oselu wa nta bayi o campaign lo afi wa la o mo o da ke ma o to je pe e ma dipo fun are fun

0: When malaria show, no time to talk. I'm a terms of gen at Odogu. Only the best.
1: Mama gbọ pe Lafarge ti paro oruko.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o. Lafarge Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement ta n pe si oyi pada. Cement to poju owo to se gbarale atawon ohun elo ile kiko ta fi ko afara mainland geta. Gbọgbọn ile igbimo asofin agba. Afara Niger kini ati ekeji. Ile gogoro koko asun badan. Gbọgbọn National Theater atawon ile nla mi kaakiri Nigeria latodun 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.

0: eje ki a bere ni bere pepe o ti to igba wo ti won ti da FMBN sile ati wipe ki lo ma sele ti opo omo orilede Nigeria ba le ni awon ile to dara to wuye to rorun to ore osi po lapoju
1: gbogbo orilede na ni oni bi o ti bere orilede Nigeria na o si yato bank aya ni lowo kole eyi ti a mo si Federal Mortgage Bank ni o ti wa fun bi 100 odun seyin Tosi ise ise idi ti a fi gbe won kale. Gbogbo wa si mo bo sese pataki to lati ni orisirisi abo lori wa. Ile yi to je tiwa. Ile gbogbo mu idabobo. O si ni anfani to se pataki fun ora aje wa lorilede. Be awon orilede Nigeria ba tun bo ni ile to da. To si wa ni iye to mo niwon. Eto ora aje wa na yo si tubo lagbara si.
0: Ni bayi, gbogbo ile ise lo nilo awon eyan lati ba sise lati le mu ise re sun mo awon araalu. Nitori na Yafi Yukeria eje ka soro nipa awon eka office FMBN gbogbo
1: bank aya ni lowo kole Federal Mortgage Bank ni eka office merin ri logoji ka kiri orilede Nigeria ise awon o kin se lati fun awon to wa ni ilu Abuja nile nikan sugbon lati wo oju ti si wahala airilegbe ni orilede wa gbogbo awon ile ise wa ka kiri ni orilede Nigeria lo se ise to ja fafa ti won si ti setan lati so gbogbo igbese to ye ka ma gbe ki a le ri owo iyawo kole gba pelu owo ile ti oju ida mefa lori 100 lo gbogbo ile ise orisirisi to ti wa nibi lati bere ipade yi lo ti fi orisirisi oja ile won han sugbon ko ti si eyi to ti le so nipa owo ile oja won to kere bi ida mefa lori 100 ti wa lo yato
0: eyin eyan mi banki aya ni lowo kole FMBN tun kopa ninu idagbasoke awon eto nawo ile lati ran awon omo Nigeria lowo lati je ki ala ojo pipe ati doni lori won wa si imuse okan lara awon irufe eto be ni eto dagbasoke eya okole egbe alajeseku
1: ati bere cooperative housing loan ki awon ile ise ni eto be o si ti ni idagbasoke gan ni bayi mo mo pe oga wa lati ile egbe awon osise NLC ati TIN City so nipa re saju awon na le je ri bi a se ise takuntakun lati ri daju pe awon to n dawo ni ile tara won lori
0: kini ile tumo si ati wipe ipawo ni FMBN nko sojona ati saseyori idagbasoke eto pese le gbigbe alagboro ti orilede Nigeria gbe kale fun odun 2030
1: ise ka an kole ju ile lasan lo o je ipile fun idagbasoke olojo pipe iye ti kokan la idagbasoke fun odun 2030 ni lati se eto ile olowo poku fun awon omo Nigeria ki awon eyan wa le ri ile to dara gbe ipa ti wa to ye ka ku gege bi ajo Federal Mortgage Bank of Nigeria ni lati se eto ti le je ki awon eyan wa ri awon ile yi gba
0: bi ile gbigbe ba je okan lara awon ipile pataki fun idagbasoke orilede kini wa ni FMBN se bayi lati je ki awon omo Nigeria donile pelu irorun ati wipe aseyori wo ni FMBN ti ni nipa eyi
1: ipinu fun ireti otun lati koko ko ile toto egbe egberun marun awon agbegbe ile to le logbon ati awon ilu tutun we need hope cities kaakiri orilede wa ni bayi ajo Federal Mortgage Bank ti se atileyin fun kiko ile to le ni egberun marun ni awon agbegbe merinla ni orilede wa be ajo Federal Mortgage Bank tun se eto bi awon eyan le se ri awon ile na gba nipase eto isuna owo iye National Housing Finance eto sadie die ko de donile iye rent to own eto eyawo tun le se iye home renovation home ati eto ikole tara eni iye individual construction home eyi safiye pe a nsise po pelu awon akole ta lati pese ibugbe fun awon eyan wa be na eto diaspora mortgage home ati ministerial pilot housing scheme ati pese ile to le ni 2,000 a si ti ri awon eyan lowo to le ni 84 lowo ikole ti iye re je bi bilionu 2 naira
0: be ni eyin eyan mi nigba ti a ba nsoro nipa ile gbigbe ni Nigeria okan lara awon isoro pataki to saba ma njeyo ni aito ile gbigbe lorilede leyin na ibere to tun wa ni bi awon omo Nigeria se nri anfani lati gba yawo fi kole tabi firale iya fi Ukraine tun ma salaye fun wa nipa itan FMBN ati bi banki aya ni lowo kole na se nko ipa pataki leka ipesele
1: lorilede wa awon eyan wa to le ni 28 lo ni isele airilegbe asi mo pe ale ni 102 lona egberun lorilede wa pupo ninu awon eyan wa ni gboro ni won ni ile tara won eto iyawo ko le wa yi o le se ona abajade fun bi a ti se ri aseyori lori awon eto wa ni a si tun ni ise lati se lati ni itesiwaju eje ki sare ran yin leti nipa itan ajo Federal Mortgage Bank of Nigeria won da ile ise wa le ni odun 1966 Nipa yen onje Nigerian Building Society. Ni odun 1973, won yen ile ise wa gege bi ajo ti o ma seto owo ikole. Ni odun 1992, ada ajo National Housing Fund ile ti o ma seto isuna owo fun owo ikole isa 7.
0: Ni bayi, leyin ti a ti gbo nipa awon opinija ati ibi ti irin ajo de bayi, ibere pataki to wa ni pe awon aseyori wo ni FMB eni ti ni. Eni to mo wona laje o to Oya, eje ki agbo.
1: Ni bayi, ani awon to fe to ni igbalona egberun to dawo sinu apo isuna NHF. Ato ni awon eyan to fe to 107 to je anfani eto ile san die die. Iyen end to own. Awon to ti rowo to dajo pada to bi egberun lona adota. A de ti fun won lowo to to ni bilionu 14.
0: Eyin eyan mi, won ni eyan ni nbe ni di oro to ofin ke nigba mi. Lẹyin gbogbo eto ile gbigbe eyan gidi lo wa nbe to si ni ala gidi iya afi ukeria salaye fun wa nipa odomokunrin kan ti oruko re nje ola sugbon kini ola fe gan
1: fun apere ki ola fe ko ile ti e bayi ni bayi o wa nwa owo ti o fi pari ki la ro pe ye ki ola se eyi fi yan pe eya eto iyawo ko le are ni iye individual construction loan wa fun eyi ni lati satileyin fun awon to le da ko le ara won
0: Eyi temi Ola ki se enikan soso to ni tan rere nipa ile gbigbe o ewo bo se dun to ki yan wa ni omo odun 25 pere ki o si ti ko wonu ile tire ki o si ti ko wonu ile tire ti FMB ni sagbe kale re eyi ni tan ti amaka ni ogbo odun seyin ti amaka ko wonu ile re eyi ti FMB ni ko nipa to wa ni omo odun 25 sugbon bawo lo se sanwo re
1: kaka ki o tun ma sanwo ile lododun o gbe igbese lati di onile tara re loni o ti sanwo ile to yatan ile re si ti di tie o si ti di onile eyi ni eto san die die ko le do onile nse iyen rent to own ti ajo wa gbe kale lati se ipese ile ti awon eyan wa le ko si ti won si le ma san die die titi ti won fi san tan
0: bawo wa ni egbe alajesepo kan se yi ala awon eniyan si awujo to n gberu
1: fun awon egbe won ni ipinu kan na lara ile papo won si ni awon to n ba ron ko le ti won bi won ba se wu won ajo federal mortgage bank si se atileyin fun won nipa eto eyawo alajeseku iye cooperative housing development loan
0: ohun ti ijiroro wa toni n toka si ni wipe ile kiko tayo fifi orule si ori ara eni o je nipa dida awujo sile o je nipa fifun idile ni iduro sisi o je nipa dida anfani sile nitori na eje ki a gbo latodo awon die ti won ti janfani eto ile gbigbe FMBN
2: omo lara aloko mi ipo igbogbo mi ni si omo meji le gba si akoko ashi akanti ni mortgage bank ba de se si yen a de se se o die die sile Oh,
0: Take one home. Our table. bọ̀ àti lọ́dún ló ń dágbére wípé ìdùnnú àti ayọ̀ lọ́fìtẹ́wọ́gbà kọ́kọ́rọ́ ilé tuntun lọ́dọ̀ fmbn bọ́ dìgbà.
3: ẹ̀yin ará mi etí wa mélòó kí la fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ la fi ń gbọ́ ẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gá wa nípa ìyáwó láti tó lè ṣe èyí ni home renovation loan láti lẹ́tọ́ àti lè kópa òní láti jẹ́ ọmọ ọdún méjìdínlógún tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó bá fẹ́ ya owó yìí ó ní láti jẹ́ olùkópa lábẹ́ ètò national housing fund nhf fẹ̀sùn mẹ́fà péré tí ó sì máa dáwó síbẹ̀ láì dáwọ́ dúró láì kọsẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ya owó yìí ó ní láti ní ìjẹ́rìsí wípé ó níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ó sì wọlé déédéé láti ṣe ìjẹ́rìsí wípé yóò ṣe é ṣe fún láti dá owó padà tí àsìkò bá tó bẹ́ẹ̀ ni mo fi ń tó wa létí wípé owó tí ó pọ̀ jù tí èèyàn lè yá lábẹ́ home renovation loan èyí ni owó ìtúlẹ̀ṣe yìí ni ₦1,000,000 wípé ẹni tí ò bá yáwó yóò sì ní tó ọdún márùn-ún láti lè dá padà ẹ rí i pé ìrọ̀rùn ló bá dé ó wá wọn ní ìjáfara léwu o kíákíá yára ṣàṣà kí o darapọ̀ mọ́ ètò national housing fund nhf kí ẹ máa dá owó déédéé fún oṣù mẹ́fà láì kọsẹ̀ láì dúró kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yìn àti lẹ́tọ̀ọ́ láti lè kópa lábẹ́ ètò home renovation loan àti oríṣiríṣi àwọn ètò federal mortgage bank lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ kí ilé gbígbé kí ó lè wà ní àrọ́wọ́tó gbogbo ọmọ nàìjíríà tí ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́dọ̀ o ọgbọ́n ní ọgbọ́n ní fúnni lágbára bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n tá a bá nílò òun ló ń dágbára fún mi ètí àti gbọ́dọ̀ mi ń kọ́ ẹ jẹ́ kí a ṣe kí ni ẹ jẹ́ kí a múlò kí àwa náà lè gbé ìgbé ayé tó tún máa mú ìrọ̀rùn sínú ilé ara tiwa tí ẹ̀yin náà bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àjọ national housing fund kí ẹ̀yin náà lè ṣe kí ni kí ẹ lè jẹ̀gbádùn tó wà nínú ẹ̀ ilé ìrọ̀rùn wẹ́rẹ́ báyìí òun ló bá dé tí ẹ bá wà ní ìpínlẹ̀ èkìtì ẹ lọ sí plot 962A new inn road lẹ́gbẹ̀ ní cbn ní àdó èkìtì tàbí kí ẹ pe nọ́mbà yìí 0-9-0-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Ifeji Road, PNB 5126, Dubai. Tabi ki ekpe si nomba yi, Odo, Eje, Odo, Eta, Eji, Aru, Eru, Eje, Efa, Eta, Ati, Ejo. Fren ya ra yi oko, Omu mo ise wawa ni, Mama Kotangora House, 5th floor, 23A, Marina Street, Lagos Island, ni iwe oko, tabi ki ekpe si nomba yi, Odo, Ejo, Odo, Eka, Eji, Eji, Odo, Eka, Okan, Okan, Ati, Eta. Fren yara wa, ni ipile ogu, esa lota alata. Si FNBM House, wani owa ni Along Quarry Road, ni Anglican Grammar School Junction, ni Abe Okuta, ni ipile ogu. Kadiki ekpe no, si nomba yi, Odo, Ejo, Odo, Eji, Eka, Okan, Ejo, Eru, Aru, Eji, Ati, Aru, Ni ipile ogo uko, ili ise owa ni, number 20, Okeda Road, Akua, Ondo, Tabike Ekpomasi, Odo, Ejo, Odo, Eka, Efa, Eji, Ejo, Oko, Efa, Eji, Ati, Esan, Ni ipile osu, ili ise FNBN uwa ni, number 1, Number 1, Omotende Street, Takule Dagaru, Osogo, Elipi Number Yi, Odo, Ejo, Odo, Eka, Eru, Odo, Ejo, Eji, Eru, Aru, Ati, Odo, Yoni, Ojogelo. Tiedawa Vepo Adasipi Yi, Ekiwa, Si Number Yi, Odo, Ejo, Okan, Eji, Aru, Eru, Okan, Esan, Aru, Eru, Ati, Esan, Beni, Lori, Number 1, Eli, Te, Ate, Jise, Siwa, Ati, WhatsApp, Na, gbogbo awale fun yin e tun le kan si wa ni kan ni www.fmbn.gov.ng lori ayelujara nibe e iwe alaye lekun rere lori kini lori gbogbo ti o fe mo nipa ajo fmbn ise won o ise won o eto won o gbogbo e ni wa nibe voice ni e le tele won lori kan ni ibanibere x ti a mo si twitter tele ni at federal mortgage bank kò tán síbẹ̀ o ẹ tún lè fẹ̀yìntì tí ó tèyí gbọ́ a wà nílé fún yín níbo ní podcast.gadonews.com óyáóyá àsìkójútó ibi tá a rúra dé yìí àsìkójútó óyá bọ́ sílẹ̀ nínú ọkọ̀ mẹ́wàá tí ń bọ́ sílẹ̀ yẹn kí olúkúlùkù máa gba kọ́kọ́rọ́ ilé ẹ̀ máa gbàgbé ẹrù sínú mọ́tò yìí o máa gbàgbé ẹrù ẹ o ìyá alárondo óyá gba kọ́kọ́rọ́ tiẹ̀ àǹtí mi dúdú adúmọdán òyà gba kọkọrọ tiẹ bọdà mi tó wà lókè yẹn òyà ẹyẹ gba kọkọrọ tí òyà òyà bí àjọ fnbn ti yí ipò yí padà kì í lókù ẹrin lókù ká máa ń àníṣẹ àwùjọ máa ṣe kí ni àwùjọ máa soríire ni àwa ò ní bá wọn ṣe kọkọrọ kú iléeṣẹ gado agency limited ní gbé ọkọ ìjáde fún wa iléeṣẹ fnbn ni oníbẹwọ tí wọn jẹ ó ṣeéṣe ní orúkọ gbogbo àwọn tó wà lẹyìn ètò godwin ọdẹnijẹ malaki opang olúwaṣẹgun ṣíkàbí gideon kenneth fẹmi kagi kelvin musa èyí débọ adélọdún ló ń dágbére fún wípé ìyókù tó di ọjọ́mọ́jọ táwọn àpàdé lọ́kọ̀tún títí dìgbà náà kiri àti ayọ̀ lọ́ọ́ fìpàdé ojú àṣá kiri bi tàwọ̀dì nírọ̀rùn ọ̀rọ̀ burúkú ìgbàpele bátàfọ̀ ìrìbọ sẹ́yìnpele kó wà wá ó dìgbà.

0: día y su vacancine.
1: Bon de fe na studios na ni keja. Ni bayi. Tu ba ti di ago mokan labo komre bu na wa bi. Ati awon olukun lati mu ti aluta te ni won ko te sa aluta bi. An se du mo lut na bi. Abi. Ma shi ya aluta di e ba wa ja mo. Ti ago be so eh mokan labo ba ti ni ma mu eto labo fu wa se ti gbo yin lati le se wa nbi. E ku si mi eni o wo po e la ma se. Eh nbo le wa. E nde wa moto lasiko yi. Alude ti wa o ati mo ma wa ati mo e mo wa on ti bo si ti o erora o and road accident o e se

0: Nigeria re o ile to nso fun wara ati fun yin peace and unity alafia ati sokan ile yi ohun ni keje ka ma wa o gogo mo Nigeria patapata ipinle eko tun wa re ta wa yi bi ta tin je ta tin mu center of excellence be ni gogo nkan wa ni oro aje oduro dede gogo e na o wa ko se ko wa a fi gbo e lolufe wa o fun ti odun ajo ibi anabi fun ama sala wa sala teni opolopo la ma se o e ja se je data o da le o awon ta wa nta awon to sise na bi ti wa bayi essential service workers akin en ti wa le wo so awon olopo to lojo koko na eyin lasma eyin kai eyin gbogbo awon sise to ku awon to wa ni immigration orisise awon eyan to wa to sise ngba ta awon ba wa nle e ba ki won te ba tin koja nbe ma ki won pe e ku ise o awon na ki yin o awon ki la wa eni kan na test mi lati le epo pe awon na wa le epo e ku ise le epo e ku ise gogo te nse awon ton wa ko ton se gbo ise ehn ile ka jo se ko le ma da Nigeria san wa ipinle eko asan bu wa e se o o se ago o jago merin abo na ma so le so le barabi kun
1: be ni
0: ba di fortat
1: ago merin abo e adele bari o tun na e ka ide omo luabi asin test waju ehn ba se bo de fm 92.9 o kan na ni gogo wa ni bayi awon injidwo awon na ma se kini awon lo ma ma te si waju bayi be ni awon na ma gbe si waju o ti wa nikale Roslyn Chika Ajicha nayi ohun na yo ma gbe
0: si waju be o si nlele ni ni
2: be
0: o wa bi se
1: be ni o ni be ni won ni ko si
0: le essential ni wo na
2: essential
1: wo ka
0: ise to se pataki ti a gboro ma se
1: daruko re won le essential lo wa
0: e wa ni essential lo wa
1: ipo wa ni bi se
0: de wo
2: Yeah, yeah.
1: That's why you all the day work.
0: You are. Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Adupe.
1: Benny.
0: Lori kan won mama wa wu ola din ke jije ni wa na.
1: Yeah.
0: Se ko takilo nse ni se redu Nigeria.
1: Benny.
0: Benny on mama wu ola din ke adigbe ke ton je ki wa awon radio meteta to wa ni Eko ati GM wa alagba Gbenga Fatili ati awon eyan wa nibi arelu agunake atawon eyan wa ta ti jo wa mi lataro tun je lale kono ti wa mi leni tele olu ege ti wa mi tele atawon wa to kuna atawon kairo yin
1: ni bigan
0: atawon kairo yin ati gbogbo awon wa patapata ah ni kono ati engineering department wa wan bi ohun
1: kuro mi ara
0: la jo nse akiyan adupe o lagboro olohun oko ba da ba ni sha wa lese
1: amen
0: ateyin na bi seyin iseyin ni dise ojo ni tin e se o adupe
1: buku mi le so mi je ko loruko temi a tun fire pade o
0: adupe lowo yin o temi so pa aguru Akinwole wa di 12:30 ago bijila abo Roslyn
1: yes
0: you market wa duty indigo e se

0: odogwu anara ama dịka aka mana nke kịta ha na-amasịkwa ha ya ha ga-ama maka na onye ahụ nenecha ka m ọ dị ọsị ka ya ma kene ka ya ma na m enwere ihe na-eme ọzị mgbe ọ mebezi ọfụ n'anya mgbe ọ mebezi ọfụ n'anya ihe m ji ekwu ya bụ na otu ọbụla I siri wee fụta onwe gị maọbụ ebe ogo gị fụtara onwe gị ejikwana ya wee megide mmadụ ị nụ ihe m gwara gị a sị m ebe ọbụla ogogo ọbụla ọ sọrọ gị n'ọdụ ijikwana ya wee megide mmadụ maka na ịma ha na m o nwekwa ike ọtụgharịa onye ahụ ị na-emegide mgbe ahụ ofu oge n'anya mana ka m dọbigodiri ya n'ebe a ka m nwee ike wee wetara gị agụmagụ nke tata ngwa sonyere ebere okwu na agụmagụ nke taa
1: nwere ka ịmata bụ ụbọchị Tuesday ahụ bụ ebere okwu akwụkwọ ibu azị ijikwa jekwute gị ka bụkwa akwụkwọ ahụ maazị tamata ndịbe isi dere ma bụrụ nke akpọrọ ode n'igbo anyị nọzi na ngwụcha ya bụ akwụkwọ ibu azị anyị nọzi na ngwụcha ya kpọmkwem na ngwụcha ya ọ bụrụ na anyị mechaa kapị anya bụ akwụkwọ ibu azị ọnụ anyị amarazie ebe anyị ga-amalitekwa ọzọ na nke anyị ga-ejizikwa were malite ọzọ mana nke osila dị dịka m na-esibikwa eme aga m ekwe ọtụtụ bụ obere oge n'ebe anyị kwụsịrị mgbe gara aga anyị sizi ebe ahụ malite ya were gawa na nke taa chetakwa na agụmagụ chọrọ nkwado gị ma bụrụ oge anyị ga-eleba anya n'akwụkwọ ibu azị dị iche iche ụmụafọ igbo eji nka edemede were mara degasịchara dịka nke a nji n'aka ma bụrụ nke sitere n'aka maazị tamata ndịbe isi ọ bụrụ ya n'ịlaghachi azụ n'obere oge ọsị ọ kọrọ nne ya ije ya aka ya na ihe siri mee na ọ fọrọ obere ihe ka iku arụọ nwenwe n'anya okpokpo mmiri erisikwala nwa nshịkọ mana onye chi ya mụ anya mmiri na-ama ya bụ nkume na-asa ya ahụ ka anyị na-agakwa n'ihu nne ya jụọ ya ma o nwere ihe ọ chọpụtara maka ọgụ ahụ ya bịara ya n'ime ọhịa maka ọgụ ahụ ha bịara ya n'ime ọhịa gbasara akụkọ ahụ ọ kọrọ nwunye ya bụ igede maka ike nzuzo ya ọ gwa nne ya sị onye m na-ata agbụ n'obi na-ata agbụ m n'anya ụdị anyị gbuobi ya dị ya mgbe nwata riwere ihe taa arụ n'aka oleekwa n'aka ọ ga-eji tinye ọzọ n'ọnụ ebe ọ bụ na nwaanyị ahụ tọpụrụ akwa ya n'ukwu chinye ndị ka m were ọzọ ebe ọ bụ na nwaanyị ahụ tọpụrụ akwa ya n'ukwu chinye ndị ahụ chọrọ igbu m bụ ezigbo enyi nwunye m ọ baghị uru ịjụ onye dere m ọgịnị uri mma ahụ udemigbo na okwu amamihe na-eme n'ime ya maka ya okwu jụọ ya ịhụla onwe gị ịhụla ihe m gwara gị nke ahụ ga-akụziri gị ihe n'ime uche mgbe ọzọ ị ga-amata na anaghị akọrọ nwaanyị ihe nzuzo dị anya nwoke na-eme otu ahụ ji aka ya na-egwu ili onwe ya na ndụ atụọrọ mara ọmara mana atụọrọ ofeke o mee gịnị iku dịkpa ụdị n'igbo nwa ya si ya na okwu ndị ochie kwuru nakwa nke a kọrọ n'ụdị akụkọ ifo bụgasị iko mmiri ndụ ode n'igbo jizi anya mmiri na-arịọ na-ekele nne ya ka ọ siri napụta ya n'ọnụ ọdụm na ya bụ nwa mkpi so nne ewu aga njem na-amataghị na ọnwụ dị n'ụzọ ọ dị egwu Agai masi na uwutere m na obo ebe a kanya bụ akwụkwọ idu azị bịara na njedebe agai masi na uwutere m ọ gaghị ewute m maka na ọ ka dịkwa ọtụtụ akwụkwọ idu azị ndị ọzọ anyị ka ga-eleba anya n'ime ha dịka anyị na aga n'ihu o wee bụrụ ka o si wee dị a gara m asị ka m nchetakwara gị ụfọdụ ihe mba ọ bụghị na a gara m asị ka m si ya ka m chetatụrụ gị ụfọdụ ndị akpọgasịrị aha ha na akwụkwọ idu azị a ka ị wee matachakwa uche gị dị ya ekekwa isizi otu ahụ matacha agwa dị iche iche ha kpagasịchara n'ime ya bụ akụkọ ihe mere ị ga-echeta na isi ahụrụ kwaba okpu na akụkọ a niile bụ odi n'igbo bụ dinta bụ ochie dike na dinta bụ dinta ahụ dị mkpa ahụ kpukpu imi ya bụ dinta ọ na-eme ọpụta oje ntalọta a na-ama na dinta jere nta ọkpụ ihugo ka o si wee na-aga ị ga-echetakwa ọzọ na e nwere onye a na-akpọ ikodi were bụrụzie nwunye ọ bụghị nwunye na ọ bụ nne ikodi bụ nne odenigbo ka ikodi bụ e nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ akpọgasịrị aha ha na ya bụ akụkọ amaghị m nke m ga-ajụ gị ajụ maka na ọ gaara amasị m ma ọ bụrụ na ịsa m otu ma ọ bụ abụọ naanị ihe m chọrọ ịjụ gị bụ ajụjụ abụọ nke mbụ bụ gwa m aha nwunye odenigbo agwala m gị odenigbo gwa gị aha nne ya ikodi gwa m aha nwunye odenigbo gwakwa m aha enyi nwaanyị nwunye odenigbo ahụ rara ya nye n'aka ọnwụ n'ebe ndị iro ya nọ ewezụga na onye chi ya mụ anya enweghị ihe ga-eme ya nwaanyị ahụ tọpụrụ akwa n'ukwu were nye ndị iro odenigbo ka ha were kpuchigide ya mgbe ọ ghọrọ m arụrụ n'ala agbịsị n'ala ka ọ hapụ ịpụtakwa ọzọ gịnị bụ aha nwunye odenigbo gịnị bụ aha enyi ya nwaanyị ahụ nke ahụ bụ ajụjụ nke mbụ nke abụọ abụrụ n'agbanyeghị na ikodi agwala odenigbo na ọ naghị adị mma nwoke ịkọchara nwunye ya ihe nzuzo niile ewepụkwarị nke ahụ kedu otu ihe mmụta ọzọ ị nwere ike ịmụta site na akụkọ akwụkwọ idu azị ahụ ma bụrụ akụkọ ihe mere na ndị odenigbo na ezinụlọ ya kedu otu ihe mmụta ọzọ ihe mmụta miri emi o a sịkwala m na ịmụtara na ịchụ nta dị mma na ịmụtara na ịchụta nta ire na ọ dị ihe mmụta ọzọ miri emi ihe mmụta omimi ọzọ dị n'ime akụkọ a dịka nke ahụ ikodi gwara nwa ya nwoke na anaghị agwacha nwaanyị ihe nzuzo niile gwakwa m ihe mmụta ọzọ miri emi ịmụtara na ya ọ bụrụ na ịkọwachara m izitere m ya n'akara 08034134341 site na amara Chineke otu a ka esi akapị ya ọnụ bụ ya bụ akụkọ dị n'ime akwụkwọ akụkọ idu azị akpọrọ odenigbo mana ekele Maazị Tamata Ndubuisi maka echiche Chukwu nyere eji wee chịkọta akụkọ dị otu a maka na eziokwu ọ bụrụ na isoro ya bụ akụkọ site n'ebe ọ malitere ruo ebe a ị mara na e nwere ndị Chineke ji nka edemede were chọọ mma tutu ruo mgbe ọzọ mụ na gị ga-ezute aka mbụkwa ebere okwu ndewo maka ige ntị.
2: Agbịrịgba 92.9 Bond FM. Oge ndị Igbo Bond FM 92.9 aka nchawa.
0: Ọ dị mma anyị ka n'ọkụ ya n'oge ndị Igbo na Bond 92.9. Heo, ya bụ akụkọ idu. Ai, ọ nya ya bụ akụkọ akwụkwọ akụkọ. Ọ nya ọ na-atọ. Ọtụtụ ihe mmụta dịkwa na ya o. Ebere, ọ bụrụkwa m kwuo asị gị na ọ kachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. na oburo ihe ufodu oburo ihe nile nuru ka I ga si na inwere enyi ka I ga koro enyi gi ifugia nka ha ka mo onwe mmatara godo na enwere ihe ufodu o ga abu inu o kachasi nibe gbasatara ezinulo gi ma obo ebe di gi no ma obo ebe unu si arapiom ifugia ima gi onye bu onye onye ahu iche no onye ahu iche no ezigbo mmadu ma obo onye ahu iche no na echere gi ezi echiche ima ma na nya bu no obi ojo na emia obi ojo na emia nihi gi ifugia nya bu na I ga na akwa ire gi nga mara udiri akoko I na koro na kwa ki si akọ ya mara udiri akoko I na akọ na kwa ki si akọ ya ngwa ka anyi anyi ka nọkwa ya anyi aka pube n'oge oyorima na bond 92.9 I ga na egere nka ihe oma sitere n'aka Oriental Brothers.

0: ezinụlọ Elder Dennis Ani eji papa ụwa wee malụ nke ụmụ oyi ọnụma ụmụ njọkụ nevo egbu obe agụ ụgbọ ọka dị na akpa Autonomous Community nke dị na kansụl ime obodo Nkanu East na steeti Enugu. Ha ji obi mwute ma na-ekwupụta ọnwụ nne ha, nwanne ha nwanyị na nwunye ha. Nne ha bụ ezinne Diana Nwankwọ Uri Nwude Ani. Eji pastọ omena nwayọ wee mara nke amụrụ na be ogbuke okereke ede nke dị na obodo Akpaka na otu ụgbọ ọka ahụ. Ọ nwụrụ na Tọzdee ọgụ abalị na atọ nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 ka ọ yatụrụ nwatakịrị ahụ. Ya bụ mama anyị ọ nwụrụ ka ọ gbara iri afọ 85. Nke a bụzi usoro elimozi ya. Tọzdee ọgụ abalị na asaa nke ọnwa asatọ nke 2026 a ga-amụrị anya abalị na be di ya dị na Obagụ ụgbọ ọka. Fraịdee abalị 28 a ga-anabata ozi ya na St. Paul's Methodist Church nke dị na Obagụ ụgbọ ọka. Maka ịkarịa ụka nwantịntị oge a kacharịa ya bụ ụka, ozi ya ga-abatazi na be nna ya bụ Ọfịa Ịnyịnya Ogbuke Okereke dị na obodo Akpaka elekere 12 nke etiti ụbọchị. Ozi ya ga-abatazi na be di ya kpọmkwem bụ ebe a ga-anọzie wee karịa ụka nke ikpeazụ tupu e lie ya. Elichaa ya, mmemme akwamozu ga-amalitezi ngwa ngwa na be di ya ahụ. Satọdee ọgụ abalị 9 nke ọnwa Ọgọst ọnọdụ akwa ga-ewerezi oge nke ya bụ dịka omenala ndị ụgbọ ọka si wee dị. Sọnde ọgụ abalị 10 a ga-eje ịtụrụ Chineke mma mma na St. Paul's Methodist Church nke dị na Obagụ ụgbọ ọka. Mama, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa, amen. Onye bịara aka n'ọkwa bụ Honorable Steve Chibuzo Ani, onye ji ogene ndị Igbo wee mara, bụ onye ọrụ na Radio Nigerian Born FM dị na Lagos Operations.
1: Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge Oyorima na Point 92.9 FM. Ekele m gị, abụ m Roslyn Chika, na Jechanaị, gere akụkụ ụwa.

0: Oh, many boo. Work up one. Oh, many boo.
1: Alibaya, which I know, go many work over it. No, Gendy won a bond FM 92.9 and Bahaja Groge Cosi, Bueluna Quacondi Rutranyaka. Amam nam in on his room when he came over Nibo Yorubeke. About what Yorubeke and Kanyao, Makanam, Anokameba, on the Ozon of Waziaba, on the Yorubeke and Yorubeke, Macademy staff, and we walk. Alabria, no, Kaiko Potago Cosi Bell and Aquac Connor Bochita, Edgeman Quack Ordination, Nani Telegraph, Ahambuchine Duchuku.
0: When a collega, Nisir, one of Wemna, Catata, no K, or many war, Nasi, Edgem, Aquac Cordi Guardian, Nanke, the Daily Trust, Hoga Kama, Moborniga, and Tinuka, Usi, Weba, Abata Webu, Nakuako, Alani. Tata Godwin ijomanta ugo bo aham otunya ya enwara mshede mana wanne mori la nyade na chineke abrobo mboe ndewo
1: ade baga wera kosi bwela na kwa condemnation ye mere na njikono maka iwe putotu unye gama tinu baka ni hodika nka abeke proclamation kura afona la obo bi na tiku tinyele sore buham kura kahasi weri indi abali maka na asino wana chozi meku na ko ekuziri nabale makana sino acho wazim mekwa aikwe hiriri aga m hapo ego manu subsidy maoburu na ahoputa mdi kwenyisiala onye jaha utundro ndochi NDC wena zo kwenyisiala buya kurunka haa akukondia ni lekigi mweta ni hunkembo iko topia ni hunkabu na kukwa coordination
0: ona apio mana ihe na apio si ubu abuka aga isi uwe me mropta mropta mdi ya no nisi okwa ochichi na fona ya biya biya bu 2027 nanka buna okwa deli okwa okwa deli trust deputara si na oga kama mwaburu ni igwaya igwaya no ujudika kosi we wata kulu eba na wata biya kibia mara maka otu onye bu onye wanyi na esi ongu na yaga bu na azo okwa onyisi ala na for 2027 na biya biya onye bu wanyi ahu jezie ni benkiri ano na kukwa kukwa deli trust ego maro mwanyi choro iburu nyisi ala nkembo na ala anyibu Nigeria
1: oge mecha kwa me
0: oge mecha kwa me makana oye metuwebu kemere mbu
1: oge mecha me iye mere utu utu National Working Committee kutu APC njiri nrona ndi kure na ndi ekwegi adano kuri ya kuo na Tinubu nyeri wuka inyo chayari ya kesi weboha iso notu yabo National Working Committee makecho ntoa mkwado nye onyisi ala. Hani ile na azo kenye otu lakwa nka mwabu nkozo inye gojenga na azahie si nanchoro yega na asahie inye gojenga na asahie si nanchoro yega na ano na gate waya kahana azo mimu mwa nani mada saa ni me maderi abuwa na sato ni me ha mitra yopwa nkodi ubuwa maka ya echo nta kwa donyo nyisi ala omwego nye anyere mke preche kari ibe ya hawe na poku kipo saa ndi nke state abia ya bu otu working committee ndi nke state abia osa hangwa bu mwa ine kogiri marijiji anyampia ni mke abuwa na atona kukwa koko New Telegraph haji za lagi mo Nigeria jire mo na gi we na etie guregu amami ya bunuche o ka emecha ka gini me adike ka mere ki mata chere ni hun kem abo na kato na kwako New Telegraph
0: abo nye ga gwa abo nye ga gwa onye ka nga gwa oya bu ihe nile na bio ugbu a for 2027 ka no kwa ni mi ya otu ozi etu ezigbote ukochukwu idowu feron onoro we kwosi na ubua inhala anyi choro dika onye ndu choro onye nwere obi umeala nwekwa na ntukwasi obi na Chineke mana oburo onye na-eji ụka ka choro na nka akụkọ agbara elu na akwụkwọ akụkọ The Guardian na ebe nke iri ebe nke atọ ka ọ gbara ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ ọ dịkwa mma na ihe mmadụ na-ekwu idowu feron Tinedu Chukwu akakwa mma ka mara mbe na abụ nke bụ oke mara onye nke bụ onye na-eji ụka na onye nke nwere ezigbo omume
1: ihe mana asịsị ịkpọ anụ a na-achụ ha ka ndị anụ anaghị eri eri ha bụ ịgbagbu onwe ha n'ọsọ asị m kwuo aga m asị k onye na achi buru ezigbo onye ọchịchị agbanyego okpukpere otu onye ahụ siri
0: pụta ọya ka onye na-achọ ịkọbata
1: ọ bụrụgodu dibia bịara chịwa Naịjirịa ma ya chịa ọfụma esikwa na ọ na-etezi nzu n'anya nke a gbasara gị ma ya mee ka na-enwe ezigbo okporo ụzọ ị hụlanụ ị na-eji ala igbo ugbu a ịgbagide papapapa ruo bini
0: otu izu ụka otu izu ụka gị abụghị ịchọ ha
1: ọ bụ ka ndị ntọrị abịazi ebe a egbe ejirizo bọs kpokoro ekpokoro
0: ọ bụghị ejiri aka gị banye n'ugbo ala chịrị aka gị elu ịga asị kere
1: ọ dị ya ka anyị na-ele anya onye ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ọ bụghị okpukpere echi bụ ihe na-achị ala anyị ọ obi mmadụ adị m aka nwere nke a maka ndị uwe ojii nke steeti ndị aka nachi steeti abụghị ha ga-ekwu ebu okwuchaa ọgwụ n'ọrụ ndị uwe ojii nke steeti ana-ama iwepụta ndị uwe ojii nke steeti ndị aka nachi steeti na-awụwa wuli elu n'ọha ngwa aga gboro m onye a aga kọpụ ya nshi ozugbo ozugbo kpọlatara m onye a kpọlatara m ya ozugbo ozugbo mana emere ka mata na ọ bụghị ha nwa ga-enwecha nke a kpọrọ 100% absolute control ka m sọ ya n'oyibo erie m gwakwụ m adịma ịga-enweta akụkọ a n'ihu nke abụọ nakwa coordination
0: nke a bụkwa nke m nwere ka o si wee dị akụkọ nke a na-akọwa nakwakọ Daily Trust ọ si ndị uwe ojii achọpụtala otu onye ọgba tumtum na-efu efu na-achọpụtara ya ozi ya ka si chọpụta ozi ya na akụziri ozi ya n'akụkụ ọhịa ebe ọ na-akwado imebizi emebi n'ibe nke 24 ka ọ dị n'akwụkwọ Daily Trust na elu ya ọnọkwa ebe a nwesị ndị uwe ojii ga-akwanyere mmadụ iri egburu egbu ndị omekome egburu egbu akwado ndị nwụrụ anwụ mmadụ iri ugwu biko ọ ka mma na akwanyere mmadụ ugwu na ndụ karịa n'ọnwụ n'otu aka akwa na mgbadi ya ọsịzie na ka okwu na eri ibi elu na ndị uwe ojii chọpụtakwara na ha nyere aka wee chọpụtakwa na enwere ụlọ ọrụ nke ya amaghị ebe o si dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ya bụ na ejensi nke a ga-amasị ebe o si n'ibe nke asatọ ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: ị ga-echeta na mgbe na isi ise a na amanyere onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo ka ọ gba arụkwaghị m mana ka ọ dị ugbu a ha emeela ka ịgba arụkwaghị m ghọzie ntutu n'ọkwa ya bụ na achụziri achụ nke a bekee kpọrọ impeachment ọ bụghịzi resignation ya bụ na asịziri ya laa emehiekwala ọzọ ọ dị mma ya bụ akụkọ dị n'ihu nke 28 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: nke a bụ akụkọ nke mere na ọsụ dịka otu akwụkwọ akụkọ The Guardian si wee dee ya na mmadụ ebuwa ka e gburu egbu maka ọgbaghara nke dapụtara n'ikere dị na steeti ọsụ na ibe nke asaa ka ya bụ akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ Guardian.
1: Ya bụ nkwarịta nku n'etiti ndị otu nzuzo na steeti ahụ malitere rii kemgbe a na-achụ nta nkwado maka ọkwa onye aka na-achị steeti ahụ mana onye gbapụtara sị ka a chụwa ya adịma ka m were nke a ọ bụrụ maka mmanya na-aba n'anya a mara ka sacheti na ụmụ mpempe ekpemu ndị a gasị ụlọ ọrụ NAFDAC agwakwala ndị na-emepụta ya bụ mmanya onwe eri nke unu bunyegoro ka ere ere unu n'iro ga-abụchie nu ya makana ụbọchị aka ga-akpara ya bụbụ eze kudele na unu ga-ekwu mmụọ chiri na ọzọ a na-agwa ha onwe ndị unu bunyegoro ebunye ka ere ere unu ga-abụchiekwe nu ya ị ga-echeta na isi nsa na amachiri ire ya bụ mmanya ọkụ mmanya na-aba n'anya a mara ka sachet ya erezi na onye chi goro mmanya gụrụ nke ezigbo bọtụ ọ ga-eri awa ga-elezi anya aza n'ihu nke 27 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: nke ọ na-afịọ ugbu a eji m akụkọ dịka otu Daily Trust si wee dee ya ọ ga-adịkwa oke mkpa ma bụrụ na ịgụọ ya bụ akụkọ ke ka esi wee gbuo nnọọ mmadụ 30 zuru oke na ụlọ ọgbakọ okpukperechi muslim na steeti Niger akụkọ agbara elu na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ọ dị egwuo owuwu na mebie bụ ihe a na-anụzi n'ala anyị bua nka bu akọ nwute mmadu jere ikpere chi ya anọrozie n'ime ya zuto onwe ya
1: ọbụrụ dị sọsọ dị gburu ha akwụkwọ akụkọ ni telegraph na-ekwu ka ndị lamakev adị manaju a ya bụ na steeti naija ka ha si wee wepụta onyonyo vidio na-egosi ndị a ha tọrọ n'ime ọhịa ebe ha nọ wee na-egosi ka ahụkwa ndị ha tọrọ mana m ịgaga gụrụ ya bụ akụkọ na afụ ntị ụfụ n'ihu nke abụọ na anọ ihu nke abụọ nakwa ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ niu telegraph
0: ihe a anyị na-anụ kepukepu n'ozie na ya nọ n'akwụkwọ akụkọ ọ gbara n'akwụkwọ akụkọ the guardian ka ọ na-akọwa na ndị ọkwọ ụgbọala ndị obu pasenja na onye ọbụla bụ onye na-agbada ndịda ala anyị site n'oke edo na nke delta dịka otu o si wee ụzọ niile si wee kewa ebua kewapụ ebua gbasara isi mgbago ibe isi steeti Lagos wee lawa ala Igbo na enwerozi ụzọ na-aga aga ebe ahụ na ọ bụ ihe mwute na ihe jọgburu onwe ya na mmadụ chọọ ịlabe nna ya o sizie ike a ga-ewetaziri anyị ụgbọ na-efezi efe ka osie na ọga-esi na jobu ụsọ ọga-esi na oshodi wee ferezie efe wee na-eje east ọ dị egwu dịka akụkọ si wee gbaa n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ the guardian ụzọ
1: a nke bụ eziokwu bụ na otu nwoke bịara na ọwara soshal midia wee na akatọ ka esi wee na etinye ego na mpaghara kostal haiwe nakwa nke nwa bụ super haiwe si badagra gaa sokoto mana ya kuliri na Lagos elekere asaa nke ụtụtụ buru ụgbọala ya fere ka nọ n'ruo Bini na elekere mbụ nke ehihie ka ịghọta ka o si wee na-efe nọrọzie na Bini ruo elekere isii nke uhuruchi elekere asaa nke ụtụtụ ka ọ hapụrụ Lagos wee fere ka nọ ruo Bini ajọ ụzọ mezie ya nwaarịgide jege na-ekele na eze ọdịnala ndị Bini mepegheri n'ime ugbo wee pụtazie mgbe ọ na-enwetazi onwe ya na-agbọ abụrụzie elekere isii nke uhuruchi
0: nke a bụ ihe jọgburu onwe ya masị karịa nke akpụ maka na ụzọ nwere ihe dịka ụzọ bụ ihe jizie ala anyị ugbu a ọ dị mma ndị gọọmenti nụ ga-amakwa ka a ga-esi wepụ onye ukwu gwara maka na onye bịara ije n'ụla
1: otu aka ga-esi wee bịara n'omen igbo nke ụbọchị taa ekele m gị maka isonyere anyị ka m na-ekele gị bụ ka m na-ekele Chika Jetna onye mkpara anya aka n'igwe ịhụ ụdị igbo ga anya okpu taa ogbe ka oge ka a na-akpụ ya ma nke gị kwa mana nke a bụ nke ndị sekretari onye nke a ka Chika kpụ taa wee kpara anya aka n'igwe mana o metara ya nke ọma ma onwe mbụ Chinedu Chukwu wee na-asị gị ka egwu anyị gbafọrọ taa dịwa kwa ụbọchị ahụ tegbaga kwa nne ya ka emesịa
0: ịmana ka o si dị tata echi niile nke echi niile ga-aka mma maka na echi niile na a ga-enwekwa omenigbo n'afọ ya ka m na-asịzi ka ụbọchị tata gazie nke ọma Godwin Ijeomanta Ogwu bụ aha m otu onye ahịa enwero m shade mana nwanne m olileanya dị ka m pụọ n'ikuku.

Adimma ejim naka na yori egwu ndi aho bu nke nkoporo gi na ehihia nji we dochere ga anya ihe mereme agidigi igba bu nke na nwe ike bia tata we na ekwe gi nkwa nizu na bia bia chukwu soro kwado agidigi igba ga eru gi nte manazi gwa gi o gi kam ka kwado ku onwe gi nke oma maka na oburu na ihe ka nte obiaburu na obiakute nte ka ekwe ni ihe a ga eme afu ni ihe ku bi roba mana nka abu ihe ku bi no ihe ihe ka nte biakutere nte figa onya mere njikwe we na asigi na gida anyi maka na oge NRI oga eru ge nte tata nya bu na anyi ga agakwa niru n'ịkụpụ gasịrị gị egwu ndị ọzọ egwu ndị agwara ọgwa ma bụrụ ya bụ nke anyị ga-akụgide ụfọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere abụọ anyị achịnye aka enu wee hafezie gị n'aka ndị asụsụ hausa mana nke ahụ ga-abụ ma o jiri ọkara wee gata elekere m o jiri ọkara wee gata elekere abụọ nke ehihie

0: ezinụlọ Elder Dennis Ani eji papa ụwa wee malụ nke ụmụ oyi ọnụma ụmụ njọkụ nevo egbu ogbe agụ ụgbọ ọka dị na akpa autonomous community nke dị na kansụl ime obodo Nkanu East na steeti Enugu. Ha ji obi mwute ma na-ekwupụta ọnwụ nne ha, nwanne ha nwanyị na nwunye ha. Nne nne ha bụ ezi nne Diana Nwankwọ Uri Nwude Ani. Eji pastọ Omenanwayọ wee mara nke amụrụ na be ogbuke okereke ede nke dị na obodo Akpaka na otu ụgbọ ọka ahụ. Ọ nwụrụ na Tọzdee ọgụ abalị na atọ nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 ka ọ yatụrụ nwatakịrị ahụ. Ya bụ mama anyị, ọ nwụrụ ka ọ gbara iri afọ 85. Nke a bụzi usoro elimozi ya. Tọzdee ọgụ abalị na asaa nke ọnwa asatọ nke 2026 a ga-amụrị anya abalị na be di ya dị na ogbe agụ ụgbọ ọka. Fraịdee abalị 28 a ga-anabata ozi ya na St. Paul's Methodist Church nke dị na ogbe agụ ụgbọ ọka maka ịkarị ụka nwantịntị oge. A kacharịa ya bụ ụka, ozi ya ga-abatazi na be nna ya bụ Ọfịa Ịnyịnya Ogbuke Okereke dị na obodo Akpaka elekere 12 nke etiti ụbọchị. Ozi ya ga-abatazi na be di ya kpọmkwem bụ ebe a ga-anọzie wee karịa ụka nke ikpeazụ tupu e lie ya. Elicha ya, mmemme akwamozu ga-amalitezi ngwa ngwa na be di ya ahụ. Satọdee ọgụ abalị 9 nke ọnwa Ọgọst, ọnọdụ akwa ga-ewerezi oge nke ya bụ dịka omenala ndị ụgbọ ọka si wee dị. Sọnde ọgụ abalị 10 a ga-eje ịtụrụ Chineke mma mma na St. Paul's Methodist Church nke dị na ogbe agụ ụgbọ ọka. Mama, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa, amen. Onye bịanyere aka n'ọkwa bụ Honorable Steve Chibuzo Ani, onye ji ogene ndị Igbo wee mara, bụ onye ọlụ na Radio Nigerian Born FM dị na Lagos Operations.
1: Ya hụrụ n'ụbọchị Monday.

So madalla a gaida Chika da Nnamdi Abokan aikin mukenin na bangaren Ibo sai mu ce ku huta lafiya. Masararren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan mun wani lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake na anguwan GRA Ikeja. Yau Talata 12 ga watan Rabiu awal shekarar 1448 bayan hijirin fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 25 ga watan Agusta shekarar 2026. To da fatan masu rawa za ku biyo mu sanni a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu yi canjin aiki, inda zamu kawo muku shirye-shiryen mu kama daga sabuwar Najeriya, labarai daga jaridu, har ma da shirin mu koma kici idan lokaci ya yarje mana. Da fatan za ku biyo mu sanni a hankali domin jin shirye-shiryen mu na yau. A madadin dokacin abokanan aiki na sashen Hausa da kuma wanda zamu hada hannu domin kawo muku shirye-shiryen mu na yau, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa bara na hada ku da wakannan zamu dai kawo muku wakoki daga yanzu har zuwa karfe 3 daidai da zamu hada ku da shirin mu na farko. Yanzu dai ga wannan waka, shakata da wannan wakan.

0: kokare da gaske muna muku barka da zuwa
1: kammala waɗannan jawabai ke da wuya sai babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma malam Abdulaziz Abdulaziz shi ma ya dora jawaban sa kamar yadda za ku ji
0: to kamar yadda ku gani wannan makaranta ce wadda aka kafa ta sama da shekara 15 kafin zuwan wannan gwamnati an fara ta assasa ta tun shekara ta 2009 amma sai zamana ta zama kamar abin da ake kira abandoned project to ana ayyuka su da ita domin duk da an gama gine-gine amma babu ba a kammala abubuwan da za su sama a ce ta zama wurin da za a iya shiga ba wato ta zama habitable environment ba na wanda za a iya cewa amfanin da ake so a yi da ita za a iya kuma da farkon an kafa ta ne a matsayin college wato makarantar horo wadda za ta zama tana ba wa da specialized training kadai da wasu mutane da suke a cikin wato masana'antar man fetur domin samun cike gurbin wato skills wato kwarewa na bangaren waɗannan fannoni kamar yadda shi darakta na wannan makaranta a horebus na wannan makaranta ya gaya mana amma da zuwan wannan gwamnati saboda kishin da take da shi akan ɓangaren ilimi ta ga cewa kuɗi da aka zuba a wannan waje wanda kusan ya zama kamar daji kafin wannan zuwan gwamnati ya tabbata ko wasu mutane da suke kan kaduna ba sun ga wannan wurin yake ba saboda kawai a wuri ne da an yi shi an watsar so wannan gwamnati ta ga cewa bai kamata a ɗauki biliyoyin kuɗin 'yan Najeriya a zo a zuba na ɗaya a watsar da wurin ba na biyu kuma wannan muryar zai iya taimakawa wajen ilmantar da mutane mai musamman matasan mu na arewacin Najeriya da suke a wannan yanki da kuma samar da ayyukan yi don haka gwamnati ta ba da umarnin cewa lallai a zo a ƙarasa wannan makaranta domin a samu ta fara aiki yadda ya kamata.
1: Malam Abdulaziz Abdulaziz kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma daga nan tawagar gani ya kori ji ta shiga babban birnin tarayya Abuja inda kai tsaye tawagar ta kai ziyara Abuja Independent Power Plant cibiyar samar da wutar lantarki da ke Abuja domin duba yadda aikin gina babbar tashar samar da wutar lantarki ke gudana aikin na da cikakken karfin samar da megawatt 1,600 kuma ana amfani da iskar gas don samar da wutar aikin ya fara samun gagarumin ci gaba ne tun tsakiyar shekarar 2024 lokacin da wurin yake fili ne kawai yanzu an gina manyan muhimman sassa a tashar yayin da ake ci gaba da kammala sauran matakai a halin yanzu an fi mayar da hankali kan mataki na farko mai karfin megawatt 265 wanda ake sa ran kammalawa tare da haɗa shi da layin wutar lantarki na ƙasa kafin ƙarshen shekarar 2026 wannan mataki zai ba da damar fara samun ƙarin wutar lantarki tun kafin a kammala aikin da ya kimanin megawatt 1,600 kuma malam Abdulaziz Abdulaziz babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma ya yi cikakken bayani jin kaɗan bayan kammala wannan rangadi
0: alhamdulillahi kamar yadda kuke gani mun zo wannan wuri na samar da wutar lantarki babbar tashar samar da wutar lantarki ta amfani da iskar gas wato CNG da ake kira Abuja Independent Power Project kuma wannan power plant yana da girman da zai samar da wuta mai yawan megawatt 1,600 amma yanzu a wannan kashin farko phase 1 wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sa hannu aka fara aiki a cikin shekara ta 2024 idan ka zo nan wajen da ne wannan zahiri ne wannan ga aiki da yake faruwa kuma aiki mai aminci aiki wanda ba ta da yaro ana yin shi ba dare ba rana kuma kamar yadda su da kansu masu aikin suka sanar da mu wannan aikin ya kai lokacin inda ta rashi ne kuma zuwa nan da wata biyar Allah ya bari a kai mu
1: Malam Abdulaziz Abdulaziz kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma kuma anan muka zo ga ƙarshen shirin na sabuwar Najeriya a madadin ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayyar ƙasa ƙarƙashin jagorancin Malam Muhammad Idris da kuma ofishin babban mai taimakawa shugaban kasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin sai kuma sauran abokanan aiki da kuma jami'an su ne da na gabatar Aliyu Safiyan Alhassan yake cewa mu huta lafiya Allah ya taimaki jamhuriyar tarayyar Najeriya.

To a gaida Sadi Sidi Sharifai da wakan sa na bayanin naira. Yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na gaba, watun shirin mu koma kitchen.

sauraron mu assalamu alaikum barkamu da war haka barkan ku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan mun sami ku cikin koshin lafiya to kamar kullun shirin mu koma kici yana zuwa muku daga nan sashin Hausa na gidan radio Bonn FM dake kan mita 92.9 daga a kowani talata to yau ma muna dauke da wani shirin da zan koya ma uwar gida da amarya tare da ni Aisha Abdullahi Idris to a yau abinda zan koya ma uwar gida da amarya shine dambun couscous na san uwar gida ta san couscous to shi couscous ba wai kai ana dafa shi da far da ana dafa shi da miya ko kuma a yi da faddukan sa a ci ba a'a ana iya yin dambun sa to a yau zan gwada ma uwar gida yadda ake yin wannan dambun couscous da kuma abun sha to da farko abin da ake bukata dan sarrafa wannan dambun couscous ana bukatan couscous ana bukatan zogale ana bukatan gyadar miya ana bukatan attarugu da albasa ana bukatan mai ana bukatan dandano ana bukatan gishiri sannan kuma ana bukatan ruwa to da farko idan uwar gida za ta sarrafa wannan dambun couscous za ta samu couscous dinta sai ta zogalen nan nata sai ta gyara zogalen nan ta wanke shi da ruwan gishiri idan uwar gida tana biye da ma ko a duk shirin da muke kowani talata na kan ce idan za a wanke ganye a dinga wankewa da ruwan gishiri saboda kashe wasu abubuwan da ba su da kyau da suke zuwa tare da ganye dan wani lokaci wato lokutan ana samun kwari a cikin ganye so shi yasa nake cewa a dinga wankewa da ruwan gishiri to idan uwar gida ta gyara wannan zogalen nata sai ta wanke da gishiri ta wanke shi mai kyau sai ta samu dan kwanon ta sai ta sa a gefe sai ta zuba shi ta aje a gefe sai ta dauko gyadan nan nata ta dan jajjaka gyadan nan ma nata faffasa gyadan ba wai yayi laushi sosai ba shi gyadan da ake yi miya da shi sai ta dan daka ta aje a gefe sai ta daka attarugunta shi albasan ba dakawa za a yi bayanyan kawa za a yi za a yanka shi dogaye dogaye to bayan uwar gida ta hada wadannan abubuwan sai ta samo kwanin ta mai kyau sai ta zuba wannan couscous din nan nata a ciki idan ta zuba sai ta dauko wannan wankekken zogalen nata sai ta zuba zogalen nan idan ta zuba zogale sai ta dauko wannan gyadan nata sai ta zuba gyada sai ta kawo mai ta zuba ta kawo dandano ta zuba ta sa gishiri ta dauko wannan attarugu da ta jajjaga da kuma albasan nan da ta yanka duk gaba daya ta hada su waje daya ta gauraya su ta hada su mai kyau sai ta sa ruwa kadan a ciki sai ta hada su gaba daya idan ta hada sai ta aje a gefe sai ta dauko tukunyanta ta aza akan wuta idan ta aza akan wuta sai ta dauko ruwa kofi biyu sai ta zuba ruwa to idan ta zuba ruwan sai ta bar ruwan ya tafaso tukuna idan ya tafaso sai ta dauko masaminta sai ta dauko takardar air fryer wanda ake gasi da shi a air fryer sai ta sa to idan uwar gida ba ta da wannan takardar tana iya sa leda amfanin wannan saboda kar shi ruwan ya shiga cikin dambun kenan saboda shi ana son tirin ruwan ne zai dafa shi wannan dambun ba wai ruwan ne zai dafa shi ba shi yasa ake so uwar gida ta samu masaminta da zai zauna daidai a kan tukunyanta ba wai ya shiga cikin tukunyan gaba daya ba to idan ta sa wannan ledan nan nata a cikin masamin sai ta dauko wannan hadin couscous din nata da zogale ta hada gaba daya sai ta zuba a cikin wannan masamin nata bancin ta sa wannan ledan ko kuma takardar air fryer sai ta sa a ciki idan ta sa sai ta samu wani ledan kuma ta sake rufe kan sai ta dauko murfin tukunyan sai ta rufe shi and da huwan wannan dambun ana son tiriri ne dafa wannan dambun to idan uwar gida ta hada gaba daya ta rufe shi mai kyau sai ta bashi minti 30 shi wannan dambun bai da wuyan samu a kayan amfani da shi sannan kuma wajen dafa shi ma bai da wahalan dahuwa ko a shagunan kusa da anguwa ana iya samun kayan da ake hada wannan shi dambun couscous din to idan uwar gida ta zuba komai sai ta bashi minti 30 bayan minti 30 dai wannan dambun ya dahu sai uwar gida kawai ta sauke sai a yi haramanci
shi wannan dambun kenan kun ga dai shi dambun bai da wahalan dahuwa idan an bashi minti 30 ya wadatar dahuwan sa kenan to bara mu shakata idan mun dawo za mu gwada mu amarayen da ake hada abun sha da ake yi da kwakwa da ayaba da kuma madarar gari

to barkamu da dawowa agwaguje nayi ce yanda na lissafa abubuwan da ake yi ake bukata dan sarrafa dambun kuskus inda nace ana bukatan kuskus ana bukatan zogale ana bukatan gedar miya ana bukatan attarugu da albasa ana bukatan mai dandano gishiri ana kuma bukatan ruwa na dafa shi wannan zogayen dambun kuskus kenan inda nace za a hada komai a kasashe bayan an wanke su zogalen an jajjaga a tawugu da gedan miya sai a hada waje daya a zuba a cikin masami a samu leda a sa a rufe shi tagarin ruwan sai ya dafa shi wannan dambun kenan to yanzu zan gwada mana abinda za a sha tare da wannan kuskus din kenan wanda ake kira turance drink kenan to abinda ake bukata dan tana da wannan abun sha din ana bukatan kwakwa ana bukatan ayaba ana bukatan madarar gari ko wani irin madara amma na gari to da farko wagida ta samu kwakwanta ta yanke ko ta fasa kwakwanta ta yanka kanana ta wanke ta sa a blender ta marka dashi yayi laushi idan yayi laushi sai ta tace ta sa lariyanta ta tace idan ta tace sai ta sake maida shi cikin blender amma kafin ta sa a cikin blender ta tabbatar ta wanke shi wannan blender din idan ta zuba sai ta dauko ayabanta ayaba idan manya ne to guda daya ya wadatar akan kwakwa guda daya idan kuma kanana ayaba ne sai uwar gida ta sa guda biyu to idan ta sa wannan ayaban sai ta dauko madawar ta na gari ta samo chokalin cin abinci wanda ake cewa tablespoon kenan ta sa chokali uku na madarar gari sai ta markada shi sosai idan uwar gida ta markada sai ta zuba ta samu dan kofin ta babban kofin ta mai zurfi sai ta zuba wannan kadaddan kwakwa da ayaba da kuma madara to sai uwar ta samu kankara sai ta sha da kankara ko kuma a sa a fridge yayi sanyi wannan shine yanda ake hada wannan drink na abun sha na kwakwa da fatan uwar gida da amarya za su dan bar zobo nan idan huta na kwana biyu a gwada wannan abun sha na kwakwa da ake hada da ayaba da kuma madarar gari to idan uwar gida tana bukatan suga tana iya kara suga idan kuma ba sa bukatan suga hakan ma ya wadatar ana iya sha a haka to ma sauraro mu abinda za mu iya kawo muku kenan a shirin mu na mu koma kitchen sai wani mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani abun sha ko kuma abun dafawa ku dai ku kasance tare da mu a kowani rana da misalin karfe 2 da rabi zuwa karfe 4 da rabi muhuta lafiya ni ce taku Aisha Abdullahi Idris

kalẹ akojọpọ iroyin agbaye lo nde si eti igboyin lati le se bond fm 92.9 ilu ikeja lati iroyin saju egba awon koko to wa ninu iroyin ohun ijọba ipinle ko ti fun awon to kole labadi ati awon buka atawon to taja ni gbedeke ojo meje lati ka sa awon ni ile iwosan gbogbogbo to nbe ni ojo are tinubu ati awon alelọrọ ni olede ti pe fun awon olede wa nigeria lati tele awon eko anobi muhammad ba se nse ojo bi anobi won ni arun igbe guru o bele o ni ijoba ibile rano ni ilu kano nigbati awon apo fin pe fun igbese ni kiakia awon omo orilede libya ti won fura si pe won lowo ninu isele ti ju adoloro si oko ofurufu ni lucky bay na ni won salaye pe won ti sun igbeje won si waju latari awon eri tutu ti won tori wa yo royan re lekun re latenu abiodun folorunso ijoba ipinle ko ti fi ikilo lojo meje sita fa awon to ntaja lona aito awon to gba aye ti won ko ibusun ati oniruru awon buka si ile iwoso gbogbogbo to be ni ojo won ni awon ajo kan eti won mojuto awon aye to sile ni gbagede ipinle yi ti a mo si lasisma na ni won bere si ri pe won gbegbese to yakin loju ona marose eko si badagri papa ati ona lasu iba ibi ti won ti bere si lawon eyan loye papa lori pe bi won se lo nko awon buka ati awon aye kan sibi ti ko to o je on ti o lewo won ijoba ro gugu awon ti won fete kan yi latete gbegbese ko to di pe ijoba ma ba won wo awon buka won won ni awon to ntaja awon to ti so ibe dile awon to je pe won gbe awon aye to wa ni agbegbe ti won la kale fun ile iwosan yi na ni won fe ki won fi bele nigba to nsoro oga agba fun awon lasisma yi iye alagba oludai si oso o di igbese na o po dodo o lati je ki ijoba ri awon aye to ti fi le lo tori pe awon aye yi o ni ise to nse o ki se pe ijoba momo fi le nigba to won ko ile iwosan yi o ajo lasisma won teso aju pe awon ma ri pe gbogbo awon oki ti le to wa ni tosi ile iwosan yi na ni won ko tori pe ko da ko wa ni tosi ile iwosan na tori ilera awon to ngba toju are bola me tinubu ti ki gbogbo muslimi jake jade orilede ku orire ti ojo bi anabi ta mo si maulid nabi won ro won lati fi wajo anabi ko si tele awon eko ti anabi ko wa ninu atesode ti alamo pataki won lori iroyin ati ogbon idanu se alagba bayo na nuga fi sita oni are ni yato si pe a se ojo bi anabi pe gbogbo awon latele anabi ki won lo asiko un joko ki won ronu wo ki won si gbadura ki won si keko lara awukose anabi are tinubu ni gbogbo awon adari esin gbodo lo asiko yi lati gbadura fun olede wa nigeria ki won si ba awon to ntele won soro ki won fi wa ti isejo anabi muhammad o pe fun adura lori ipinija to n koju eto abo ni orilede wa nigeria

to do loko to rin loko to soju konko la le do nko la da waye njo si mama e ton ba ga ji bayi lo lagbara olohun oba e si ma mo chi ni e ni chinche gbogbo oke te ba ngun patapata agula ne le ma gun adegun keku ti e loko nje tele gbogbo oke to wa waju pata e ma gun lagun yatagun la la che edumare adupe gan lodo olohun oba fun gbesi aye yin adupe lowo engineer prince adiyemi oke omo oke ore ti opare mo omo olojo bi nini omo olojo bi jeta eku odun eku yedan opo odun leche loke ipe awon ni oje alase precious paint alase hansel petroleum alase little park valley hotel ati alase little ebisa hotel to wa nlajinle ine oni ti owo yin o eku aduro ti wa nigba gbogbo eku odun oran mi la e bara agbon meregun in fact ki toro odun to po lodo olorun ba oran mi la ni eledu ara mo todun odun ni ton chemi oran mi la si gbe odun mokele lugba loke ipe engineer prince adiyemi oke omo oke ore ti opare mu iwo ni o gbe odun mokele lugba loke ipe o gbogbo odun ti oran mi la gbe ni na lera lo fi lo ko ni nira keke bi ti wo omo ko cha isen ri be ne ni o si rawun owo ko rawun nkan daada to ba je be engineer prince adiyemi oke iwo ni o gbe odun mokele lugba loke ipe o ni rawun owo o ni rawun re gbogbo o ni rawun alaafia o gbogbo nkan pata olorun ba fi ke tu ran wa ni je be to ba ti ru tu ran wa te hen ayon de ko ma lo e ku odun e ku yedan opo odun la jo che loke ipe la che edumare adupe o lawon igmo egbe wa ni ti o npe ni oke un club e to je egbe awa omo okegun ti awa leko ta nche aki arewa alhaji rashid afolabi aki ibakeje are dede abegunde aki akowe lukmanu tujani aki akapo mansuratu azizi be la ki alukoro teriola taiwo lai ni gbagbe life way okegun engineer gani yowo labi ama kin yo eku fomo yeche adupe o lowo awon baba to epo ntuko egbe na ebo tele ti won je o baje reference mu adekoju akin yo reference jade emi akin baba pa esi olubi baba di ko akin yo be si ni awon agbagba to pe ah won gbe ipade soke aya won wa pade npo ogbo won si wa pade daada aki baba wa alhaji le momo ope lo yero ye dun baba oke won tin gbe chacha be la se ki alhaji saladin awi koko ne baba okaka tan ni gbe chacha gbogbo ni laki o ya e ma buru okan obirin omode agba te nwa pade patapata gbogbo ni laki o a to ki baba wa omo bo larere agbe omo ba lu lero eh baba e feran lu won bi ka si nkan akin o eku fomo yen che ba tin che popo chichin odun eleti won bi adeyemi oke to je ojo obi re be ne la to nche popo chichin odun ti awon ni cheche e to waye ni ogun ojo no otu kejo ta wayi aki gbogbo ni cheche patapata o eku mo pe gbogbo awa ti a je omo oke ogun ne oni cheche ni wa baba tin so nipa cheche ki che pe boya akanje eni ti o wa lati dile logun idile legun idile olosin idile oloro idile oni obatala abi dile olu ita keke rara ṣugbọn ti o npe ni cheche na ni pe ngba ti iwa che bi won tin che ngba ni awon ti o nche lo titu ati lododo awon na ni oni cheche to ba je be gbogbo en ti ba tin cho to laye tin cho dodo tin si nche ba ti che tin firin bi tin ri daju daju oni cheche na leyin ne gbogbo apata aku odun aku yedan o ani fele che achemo mo ki gbogbo eyin yen tin gbadun apatapata olorun bo loju oni oni je asura wa to an tesi waju lere to ara le waja loni o ton je olalekan le ko mi abere gbolohun ti gun yen gbogbo ara agbara ojo ti ba yin ja tan ti gboju eyin koja apa keke ma ti oru lena bi no teni ma teni kan je afi mo isa telephone de awon agbalagba omo fakure de ayin de ni mi o lagbo oluko ton ngoro loju mo se mu ki pe e ka le o lo de yi e ma wo pe alagogo mi opo loni emi nikan na pere ni ebe la kan jo mo je ton de o ti je gboro lo bi ti re o ti lo ko ni fawon eyan lagbara olorun ba yo ri nkan fun da mu bo wa fun wa la se edumare oda ni ara le waja ne ri bond fm lawa 92.9 ni ba lawa

ètò ara líwájú à ń tẹ̀síwájú ṣe ẹ gbàgbé pé mo ní ẹni tí ń ti wà lẹ́yìn tí ń rẹ̀ wá lọ́wọ́ lérí ètò yìí ẹni ọmọọba adéyẹmí òkè tọ́jẹ́ aláṣẹ precious paint aláṣẹ hanshin petroleum aláṣẹ ilé ìtura park valley hotel aláṣẹ ilé ìtura ebenezer hotel tó wà ńlá jínlé àwọn náà ń ti wà lẹ́yìn rẹpẹtẹ lérí ètò yìí o ọjọ́ òbí rẹ̀ jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ńjọ́ kẹtàlélógún na otu kejo ododun la ma nse o tumo se pe ijeta ode ni ni ojo bi re e si je pe ina ose ta wa yi ose ojo bi adeyemi okini ma fe ki gbogbo eyin baba e mama eyin egbon eyin aburo gbogbo eyin omo okin patapata ni bi ki bi te ba wa e ma ba nfi adura e ma ba nfi ren adeyemi oki lowo e ba nfi adura ren lowo olorun obo loju oni ko ba wa di adeyemi oki mu olorun ma je owo lai lai oke re ko ma wo lai lai oke re ko ma chu lai lai oke re ko ma duro gbon gbon ni e ba mi fi adura ni adeyemi oke lowo bi pe ari lodun ni a ton ri lemi baba ti ri lodun ni ta ton ri lemi be la fi ri ni egberun odun sasiko ta wa yi bo ti a wo ko pe laye to ko ma chaise bo ti wo ko pe laye to ko ma ri nira bo ti wo ko pe laye to ko ma mo sare omo e ba n chadura fun o tori te ba wo gbogbo awa ta je omo oke ogun e ri pe ba ti ni fe ara wa to ati rin ara wa lowo I ma ni ko die sugbon ka ma paro ka ma gbeje ka ma cheke adeyemi oke n gbianju nipa ka rin eyan lowo emi o ba ken lomo gbogbo awon ton so mo atan to ye pe won lo sodo re taluko na lo je pe won yin olorun balogun tori gese aye adeyemi oke to ba je be to ba ri be adura lo ye adura lo ma ye omo oke adura lo ma ye o lagbara olorun adura yo si ma gba leri e ba n chadura fun o ko ma deni ani e ba n chadura fun ko ma di olowo ani tori pe olowo to ye pe ore ti ilu re ni adeyemi oke yi omo werele ni o sugbon eko ni won bi si bi won ti a bi se ko ni ko gbagbe ile en to ba je omo were ni omo nkeribiti adeyemi oke ti nse si iwerele eni ba je omo oke ogun omo nkeribiti adeyemi oke tori kale nla jin ile ati gbogbo ran oluwa tin be ni oke ogun lagbara olohun oba ina ogboro ti owo adeyemi oke e ba nche adura fun o opolopo omo lo oke mi ti won je omo oke ogun lo je pe won ni owo ju adeyemi oke lo sugbon ti ore ti ile mo gbona oge ran ti gbagbe ara won seyin odi koda elomi ge be pe mo ilu oke pe omo lo oke bye bye ni o yo yari mo lo ni pe e se ma pe omo ilu ni pupo nu awon yen no mo na ile mo ngba ti won ti lowo be ba de ile elomi ni ibi to wa boje ku boje baden boje pota boje kanu boje ibi yo to ba te ba de ile elomi bayi e bo ba tayin te ka leri ni nbi ti olodun ke won de to pe yirin bu won ma de ni ama e lo si ilu won bi ti won bi won si won o fi yara ke pere won o fi so le nbe ani adeyemi oke ti te pe won bi si ilu oke bi ti wa eko ni won bi si ama ko gbagbe ile ama dupe lodo olorun ba leri igbese aye iya won tori pe iya e na n to ma mu ni mo ile daada iya won o mu omo oju ile omo ta ba ko to ba gbe ko na ni o ma re ti ile ti o ma che nkan si ile ti o di ile mu chichin tori ide yi e dakun gbogbo eyin agba agba loke ogun eyin omode loke ogun eyin okunrin loke ogun eyin obinrin loke ogun e ma ba nfi adura rin adeyemi oke lowo ko lohun bo loye ni ko ba mi dimu ko ma chubu lai lai ko ma chubu ara ko ma chubu emi ati ri lodun ni se ani ka tan ri ile mi ngba ta ba tan mi ile mi ki le che re to ti po si ju bayi lo ki owo ton ti po lowo ju bayi lo ki na re ton ti don ju bayi lo lagbara olorun bi o ti ri ni fun adeyemi oke omo oke ire ti o pare mo e chen wo gbogbo eyin te n ba ngbadura fun adeyemi oke ara ri waja ni le ngbadun bond fm lawa 92.9 radio fẹ so wa ko to kari aye to n tenu re ni na ni won ton ma fi eyin ki gbogbo omo oke ogun patapata pe a ku ara fera ku eyan re to lo aku ara fera ku baba wa n chaki en baba wa oloye alabi ogun depo baba alabi ogun depo won je enikan to ye pe nu awon alarofo won o ti foro seyin idi ni pe gbogbo awon nke tin jale lenu patapata eko nla gba lo je fun wa won ti ko wa ni opolopo eko won se irisirisi awon cinema igbelewo ti awon yen keko nu e won ton se awon orin ewe ijala ele ite yen gbo ti won ko yen ni opolopo eko nu e olorun bo loju ni ko dam ko ba wa dile fun ologbe alabi ogun depo ale ane ti chojo aje monday na ni won ni baba je olorun ba ni pe leni odun 84 years olorun bo loju oni yo ba wa dele fun baba wa alabi ogun depo iwaju ti won poju si yo ma da lo o eyin ti won fi sile oni baje baba yi alabi ogun depo won cheche ribiri fun awa na le che monday fm o gbogbo orin tan lo se ri orin koko nu we iroyin fezo wa po tun gbede o koko nu we iroyin baba wa alabi ogun depo awon na che fun wa se ba n gbo radio ti o legbe o ifezo wa po re o odara odun gbo ifezo wa po re o a o fopo mo yori o
ife zo wa po re o opolo nbe bo sise o ife zo wa po re o 92.9 ife zo wa po re o awon ni won se awon ni won se awa ara wa e ma ja se ra wa ba won yin mo awa ara wa e ma ja se ra wa ba won yin mo baba oni le kile nfara opo gan repete ti won se fun wa keti ro yin la fe so ni ati be be lo ah ko lo bo loju oni ko da nko ba wa dile fun baba wa alabi ogun depo eyin awon che ton che sile ko le baje lai lai titi aye la ma rin ti ogbontarigi akorin ode ni alabi ogun depo won je ogbontarigi soro soro le radio ati television won je osere ri tage won je elewi atunija ala nu aworin olorun bo loju oni nyo ba wa di molebi mu ile yin atuni oni baje o baba wa ologbe alabi ogun depo ta ba pire akorin bayi a ma nfi dalali garaga ni olorun bo loju oni ko ba wa toju gbugbu nkan ti baba na fisile patapata ba ti nkenu ti baba wa alabi ogun depo a ni chai marin ti ologbe taiwo baba ton di asan ni to ye pe odun wa jojo ngbati agbo iku won eh olorun lojo ni yo ba wa dire fun won aisan na lo chewo ari ti olojo che e ma ngbati ogun lo ko dani kerin e mo pe ibeje lo waye otan baba wa alabi ogun depo o mo dani ki olorun bo lojo ni ko ba wa dele fun gbugbu awon eyan yi olorun ba lojo ni ko pa ajije won re ko ma fi kan ti wa awa ne ta kun laye olorun bo loju ni ko da nko je ki ojo ojin sira won o ka ma ku le mere la che edumare olorun bo loju ni ko wa pelu gugu wa gbogbo yin o jere ri taye patapata akiyan eku ara fera ku baba wa taiwo baba tonde asani ti gugu aye mo si ogogo omo ku lodo olorun ko dele fun eni ti gugu aye fere ni tori pe won sere akoni logbun akoni tan akoni loye gan repete olorun bo loju ni ko ba wa dele fun won baba wa labi ogun depo iwaju te koju si ko ma da lo eyin te fi sile ko ba baje la che edumare

aliwaja nte siwaju bond fm ne lawa 92.9 radio feso wa po to kari aye se gbagbe ni te ba ri oda keto ko precious paint ti ti mo pe oda oke ogun ni be ba dele to ra kan te ri to ko park value te ri si lara ti mo pe ile to ra yi to ke ogun ni be ba de ile epo kan te ri to ko hansri petrol si lara abi on te ti ayin ye ko le epo ni pada ama ngba ti e jari si terin teri nu e ni hansri petrol mi ti mo pe ile epo yi to ke ogun ni pump re si nko yi ma pe pere pere tori pe awo mo oke ogun a ki yin eyan je be ba wa ni ne o se ni oke ogun abi e ti e ni cheke to je che akenchi te fe che sugbon e fe gbe agbole abi e fe de si leti gbin e ti mo imo e an wo pe bo le fara choku si e le de si ile itura e minister hotel to wa nla jin le ile itura yi gbo yi o gba te o koda ebi igba te yen wa leyin odi ni gbo nkan mere mere ni demirin be e gbin eju ke ni e gbin eju ke e lo fun ara nisimi ni ile itura e minister hotel abi ke ku do sibe ke si ma lo yoju awon che akenchi ti e nlo che nle e ri pe ina yan odun ayo yan ko o ti je pe newo ne le fe che te ba mu ko awon yen seyin ti e fi won wo ninu ile itura ina won odun ni koda won ma jadura fun yin ni tori pe ile itura yi ah o de be ilu laji ti ile itura yi se a wa ni osomo gbogbo ilu to je pe nbe ni ijoba bile iwajo wa ni oke ogun tori de yi e gbin eju edan ile itura minister hotel wo loni laughing ki omo lojo bi ti o je odasile awon le che won pe lagbara olorun ba ko ni baje fun yin o yo to ma den yo ma dan fun yin ni la che edumare to kin to ma lo lale yin ini chala ye ma ki awon ane mi ngene o pe a ko ara fa ku mama wa ti o je iya iyawo mi mama ajoko tade ni ile ota ni ajache ngene a ko ara fa ku njo sati to koja e lo ni mama ti olorun ba ni pe to won si ni achoro sin bi oku ani o si olorun rin wa lowo mo ki baba wa aragwa e so la kazim ni icheri ocho e ko ara fa ku mo ki balaji ma baba sulia e ko ara fa ku esi ku mura sile ti iyawo ile ite chin saturday tin bo okunjo mejo ki a se igbeyawo ti sulia ne ni mama ni asiko tan fe ma lo to oku opapo won yawo ile ite papo mora won bayi o kolorun rin wa lowo o okiyin o e ku erire tori ke yen gbeyin arugbo re erire kene ni e ku erire esi ku mura sile ti igbeyawo ni olorun bayo je ki oba alayo ka che layo atalafia mo ki bodaga ni ojo awo e ku ara fara ku mama boda wa edi oye leji e ku ara fara ku mama o bo ki kari ma rule ore mi e ku ara fara ku mama o wa ki yawo mi gan eni arabirin wa Miriam Temilade Ayolalekan e ku ara fara ku mama o Akim Adija mo ki gbogbo yin parapata e ku ara fara ku gbogbo omo ajache ni gene parapata mo ki yin e ku ara fara ku olorun bo loju ni yo je ki ojo oji sira won olorun je ki waju mama ko ju ko ma da lo eyin ti won fi sile ko ni baje o la che edumare a lo lale ato pada lo sin bo la che edumare lere to yin eto eto ara le waja modupe o lowo olotu mi ola yin ka ni boya ati awon ton je je gbogbo lale yi mo ki eri to ke adeniji afa mu ti ulai oyedokun mo ki won na nrc chairman o ni nigbagbe omo wa gandiatu belo achiru mo ki won e o lai gbagbe ade oluwa okun ade mr pilot won won e wa lenu je ose ti mo ne ja ton pade lere to ara won le waja jugbo e a ko lo oja lere to yi e a gbe eto iru daada 08098444710 08044470 tabi ke lo 07088100154 07088100154 tonji olaleke le ko mi abere gbolohun ti gbiyan gbogbo ara omo fakoride ade mi lagboro ko ton ngboro loji meso the charismatic radio presenter ni dagbere ko lagboro ba ton pade lo se tin bo lede eto ara le waja ire

0: tirisi lo tiribi ki lo fa ni tori pe o yin olorun to ba se wi pe bo se lala yen o wa lo kari so pe ah pelu gbogbo wahala to n se pelu gbogbo idamu to n damu ah yen ni pe mo ni sase yori e je mo wi pe ota ma ya yo isegun lori e mommy anti boda to n gbo mi ni akoko yi bo fe ko mo wi pe eh ni asiko ta wa yi sa mommy o o lati ko bi ati yin olorun Joseph ati mu oro re to olorun lo oluwa so fun pe ma mu ibo ma ko ada ma ko oko ma ko kankan o iun ti mo fe ni wi pe ko awon to mo rin ko awon to le korin awon to le ludu awon to le lu ohun elo orin patapata oni ka ko saju egbo loju eniyan o le dabi ohun ti o tolo because eyan ma wo pe awoko eyan fe lo jagun won wa ni ko gbelu ko gbe tambori ko gbe sekere ko ma ni so loju ogun ko wa lo ma jagun ah ah a ma wo pe se ki sogun lo ma pa ṣugbọn Josafa ti pe gbogbo awon iseli o so mo pe eni suru o ikori takade yi on to luwa so ni wi pe ka ma yin ohun gbogbo awon iseli na si gbagbo won si tebi oro na iyin yi si je ki won segun bibeli so wi pe oluwa yin ogun eyin ti awon ara amori gbogbo awon to kora jo awon awon ara oke siri ti won awon ara muabu ti won kora won jopo lati buy selling ya oluwa gbogbo ogun ko won eni kini re ni keji lowo won be si pa ara won won be si pa ara won lai mu abajo bibeli so wipe oluwa ki ti pa opo abi oko bani to ba se pe won wo pe ah ta ba lo mu boda ni eh to gun ba lo teyin jade ni emi ati eyin na se ro eyan to ni court case oluwa ni ka so fun pe ko ma gbadua odidi ojo meje ni ko fi ma dupe ko ma gbadua lori case to ni o ṣugbọn ko ma dupe ope nikan ni ko ma da o wa so pe sa ah se de so pe ope ta so yin na o de ma se ogun yin oluwa ni o to n bere lowo e ori wa kan ti e so pe okan mi korin yin o korin ope jo so tun so si soluwa o toro la re bere ori mi ni gibi gose so tin ba se bayi ara moda sa to bi du egbo mi sa ti okan re o ba ti korin ope si olorun o se se ko ma segun isele kan sele awon kan lo siwaju oluwa lati lo ba olorun so eni akoko debe o be se complain olorun so ye ko je ru emi mi o laso mi o lowo gbogbo nkan ti mo se oyori oluwa ara angeli pe lo bere kini to n fe to ba ti bere ko mu oro re wa nipa ta angeli debe o be si complain ko ti e fi seju kan dupe lowo olorun angeli yen pada to olorun pe esa bye bye bye le ni so o ni lati jo to o ti sin olorun ohun ori kankan o ni ma wori so fun wi pe o ma ri ese egba eni keji na tun debe o tun se the same thing o ni e lati odun ti mo ti wole oko mi o loyun lataro dale ah olohun pelu bi mo se so da mewa pelu mo se se pelu mo se se olohun tu ran jedi lo ba o so fun pe lo so fun pe a ma da lohun ṣugbọn nigba ti eni keta ma debe pelu aso re to ti ya pelu bata re to ti je pelu irun ori egan ti o se o be bo se de waju olohun o be si yin olohun o be si korin ope o be si korin ope bi angeli yen se ni ko wu lo lati gbo ohun to so olohun fura re so pe ni soro je ke mi fura ara mi je ke lo gbo ohun to fe so tori pe ohun ti mo ma ni fe si ju ohun lo se yi e gbo mi ope si olohun o ma gbi olohun dide lori ite re lati segun fun ni o ma gbi olohun dide lori ite re lati tu ni sile o ma gbi olohun dide lori ite re lati gba ni la gbo mi mama ohun to la koja yen o se fi yin yanju e ohun to n sele ninu irin ajo re yi o se fi yin yanju e o se to eni ti o ma fi yin ja olorun la n pe be o ba fi yin ja gbomi to ba si n complain depression ma wa to ba si n complain wahala ma po si ṣugbọn to ba je enikan to ma n dupe lowo olorun wa ri pe ogun re a tete se tori pe olorun funra ara re o ma attend si kesi e olorun funra ara re o ma se ogun aye re lai boju e mommy daddy antiboda to gbo mi ni akoko yi je ka jo fi yin je ka jo fi pade olorun mo mi je ki pe o si pade alagbara yi oh my god then is a yin awon asegun ni akori re o ti bere lati august 10 ojo kewa osu kejo ti awa yi o lo ti bere a si ma pade e ni september 19 gbo mi lojo ojumo 40 days ni sa mommy ago marun si ago meje wakati meji na ni hey ya awon eyan ti ni testimony ati be lati odo kewa ninu osu kejo ta wa yi mo fi akoko yi pe won na je ka jo pade ni agbara olorun mo mo wi pe ninu iyi yi o ma ri olorun iwo na si ma ri anugba gbo mi dada akori re ni wi pe iyi awon asegun mo gbo je ki so yi po o ma ba emi gangan fura ra mi pade ninu irin ajo yen tori mo ma wa nbe ajo ma yin olorun ni bakan na pastor Oluwa Tobi Balogun awon na ma wa nbe lati tun mu wa lo ninu oro eh lati nu igbe mimo o to je mo yin ta le fi segun bakan na apostle Joshua Balogun awon yin Oluwa lo lati gbe yin yi kale lodogun ba ti ma se yin ni 40 days ogo bi ojo ayayaya ati bere todun yi iwo na gbiyanju je ka jo pade awon iran so lorun lori ran ran na o ma wa nibe o won ma wa nibe mo de gbadua ninu iyin yi loruko Jesu o ma ri ti ese bakan na ni owuro ola ni owuro ola je ka jo pade ni aro ola ni wakati iyipada otun be ni sa ni gbogbo lo weze la ma se ago meje sago mesan ni then ni number 20 to 22 Alade Suru Street ni papa jawo so fun gbo awon eyan re awon to wa ni Musi awon to wa ni Osodi to wa ni ilu Peju je ka jo pejo bakan ni ojo Thursday ni agbara Olorun ni aaro ni ago meje si ago mesan bakan na ni Vineyard Street number 2 Vineyard Street ni Jakande so fa won eyan to mo to ni ni ikotun ijegun Jakande Estate ni solo ni egbe je ka jo pade olorun ninu awon adura yi je ka tun jo yin olorun ki yin ko le se ogun fun wa ki yin ko le la ohun abayo fun aye wa emi gan fura mi nipa ori ofe olorun a jo ma pade oruko temi ti mo n ba soro o ni woli Dr. Samuel Odusina ti gbogbo aye pe ni baba alaju awodo e ninu ijowa isala ministry ni o ibe lo tin waye to ba ti gbagbo ninu olorun wa ni pe iyanu yen ma sele je ke gbadura yi fun o ogun to nla koja bo ti je ajo yin olorun ta ti jo yin olorun yi mo gbadura ogun na ma se fun o ohun to sele si o to omonu abayo ninu iyin ta jo ma yin olorun yi lo oluwa ni mo gbadura ona abayo ma la fun idi aye re ja ogun aye re sise o inu re ma lo ajo re si ma ku ogun ni fun oluwa jesu oluwa wa amen
1: ọdún tó ìpàdé tí ń bẹ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ǹjẹ́ èyí ní ìbéèrè àlàyé tàbí ìtọ́sọ́nà ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ 0035-71-8038 tàbí kí ẹ pè wọ́n sí orí ẹ̀rọ 0025-6-6519 Friday keje ninu osu ise ewu awon okunrin ma waye next night vigil ni ago mewa asale ninu Friday keta iyen top Friday ise ewu awon obinrin ma waye women's night vigil ni ago mewa asale ojo akoko lososu first day of every month ipade adorin iseju pelu oluwa 90 minutes with the lord ma waye ni dede ago mewa abo ti meje owurọ ipade adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to kẹyìn oṣù títí di Sunday àkọ́kọ́ oṣù tó tẹ̀lé last Sunday of the month to first Sunday of the following month. Ìpàdé àdúrà tó gbẹ̀yìn oṣù máa ń wáyé ni Monday to kẹyìn oṣù títí di Sunday àkọ́kọ́ oṣù tó tẹ̀lé last Monday of the month to first Sunday of the following month. Gbogbo àwọn ìpàdé yìí máa ń wáyé nínú ìjọwa Peter Life Ministries tí wà ní 2022 Aládé Suru Street, Pápá Ìjà Omuṣe ní ìlú Èkó.
2: Hallelujah.
0: What a thing, Father. Our house of blessing. Don't worry anything. It's Israelite ministry. Don't worry. Number 22. Allah is through streets. What part? You must be local. You go to Wednesday. You go to Mecca. You go to Mecca. You go to Mecca. You go to Mecca. You go to Mecca. There are more. You go to Mecca. See, I'm waiting. You think that you say, I'm going to Mecca. What part? You go to Mecca. You go to Mecca. I want this for you, the prophet Adeni, or Loro Paroku, aka Baba Loran, the prophet Dr. Adesola Adedeji, at your one year, and you're on ya. What are that, Mama? You got what you want at 20. Don't you buy anybody a fear? Because I'm afraid of Ketta, no social, me, but yeah, do I ask? I want the Amaway, Nagomokala, Siago Marie, I did the three of the six cities, that's your new hobby, Tabas, and you got to run less at Tess. What a bug day, or Padajesu, or Nisha Yanu, to repair in one year, recall.
3: 92.9 Punt FM 92.9

0: alani ke play
1: o ti ba so la fe
0: hip hop ni ke play jo
2: seyin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
0: e gbele o kilo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba
3: baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbogbo apata la mo wi pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama ati awon aburu wa pe a o ni five san lugba
6: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro molegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri Aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apaka ara lati oke desale ni oku tai tai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
6: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to nlo se abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajeru ni ilu Ikotun Leko mbi
5: Baba agba te nibe bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te nibe bi loju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajeru ni ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
3: ero bani soro te le fi pe mi
5: 08068216859 08068216859
6: A wa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
5: iwo dati ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
6: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
5: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street Daily Ara bus stop off Abaranje Road, Ikotun.
7: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
5: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi, de te ma bo lodo baba agba, lori ati ni dogun ni, ati se gbanse doran ni. E telo mi ti ba po lo nsa anu wa, to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni, be se ngbo mi. Pa dele mechanic ni elomi e le ba soro nitori pe elomi o le nawo sago are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo leko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo yo nrin but a nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni pati yawo le lo ogun lo ni ogun mo ni olobo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to amiri o an di magidi mo pe ka torin olorun ni je keri sugbon adua la sonran ju ka gbe igbese nko ton woju olorun ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagwa re ton fura si tete ma bo si
6: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun.
5: Lodo baba agba teni be loju.
7: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
5: E titi kole te ba ngbo lale e jide be ndaji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we ate gbo so maraye lore elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadu to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nteni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro ni mi to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
7: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859.
8: Baba agba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to re lomi ma so pe Ikotun jina o
9: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
5: ki lo ndo laamu kini wo ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin nle te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yi o sugba won to ba won woju olorun to nbe lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi
6: Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
5: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomade lagba olobo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we ma rubuta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma du obe a ki ngbokere ma dudu obe teyan ba je obe labe kuta loni to ba ngbe lu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te nbe loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaranje Road Ikotun
5: e wa ke wa jafa ni ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo o nse o kilo yu elenu wahala ti damu olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese bi wahala gbogbo ẹgbẹ kan araku tai tai jẹnjẹ nibi ni ele iwo sibi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya won le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to je pe ma nbara je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe di loju
6: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
10: me baba agba te nbe di loju wa
7: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
5: e ma le ti nawo abe ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so ejo itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se lori awon kan tan pariwo na ni ati so boya wo ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nfin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ranyan bo se ma ri ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun tin to banu to le je pe ofa o le je tala fefe afefe buku ni fe luwa
6: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko roundabout ewo marua tun lo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo tun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun lekun
5: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
7: 08068216859 08068216859
9: en de wa so pe ko to ju me ko to ju na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nje bu re tan gbera tan yoju si ikoto idi na la fi so fun pe e mo de ka fi akoko yin da ola e dide nle bayi e ma bo nilu kotun bi ti baba gba te do sin be number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol nilu kotun ikoto jina o a ma re ti o
11: ha ragbe ro wa wara ile
12: a me bo na profession
11: o da se won lo ri ko se rin ni o ri ton te koloba o tun ri won ku won ku
12: ijo olu wa da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
13: ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pagbese o di ni rada owo le ori kerike ara n ro ni abo n wu ara tita ara n jani je kori o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kan ara re n kuta ita latoke dele ke eyan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi keke mario a lo ra isan ti gbọn ni lowo ti n dani wole ti finish esin baba agba te ni begi loju ero bani soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero bani soro baba agba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka si fi tita wo
14: baba agba te ni begi loju se o mo ru egbogi baba agba dura mi gba
15: kere o gbogbo iwo to fe ra le alubarika bo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi se o ko lo mo ise repete ki le ise re na de to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa nwa ile marriage no mo ti ri le ise alalubarika kan won loruko to da won ni ile nibi to da papa o fe kole epere o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall ko si le se Amotech Enterprises je ke sare fun lero bari soro won 09030879910 09030879910 tabi ki o pe won sori 08073032261 08073032261 ile ise Amotech won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotech Enterprises ni le plot meta 3 plot of land pe ile lori ni oju ore bus stop ota Rito si igomode grammar school. Eni itaganga. Loju popo yu. Ebi iroko road. Bako non, wani 3 plot of land. Fenced with gate. Ni eligible. Lenyi oku Obasanjo. Back of Obasanjo Road. Ota. Ogun State. Ni ise Amotech. Leni 1.5 plot of land. Tumoti koli sorire. Olubo oru. Ni Coca-Cola Road. Ojure. Ota. Bako non, ni ise Amotech Enterprises. Mwani ile kakri. Songo iyano yesi. Joju. Bapadu lo ojure. Ati bebo inuota. La unwo poku. Ati iti omore ugani lara. Lati wwa wwa ile woyi. Abi lati wwa di si wajusi. Ole kofi. Amotech Enterprises. Wwa ni number 20. Back of Obasanjo Farm Road. Eligible. Ota. Number 20. Back of Obasanjo Farm Road. Eligible. Ota. Osi lekpe won, ta apiko oba won soro, lori WhatsApp. Lori a won number won yi, 090-30-87-9910. 090-30-87-9910. Tabi 080-73-03-2261. 080-73-03-2261. Amotex Enterprises. Gogo le songo. Ota. Losi ifo. Mwaiko. Awo wangbubwe. Waa.

0: Mount FM 92.9.
1: Integrated Landmark Estate ile ise lalubari ka tin soni donile donile lori anfani nla alailegbele leyi keni keni o ma gbo lagbogbo tinu tori yo se wa lanfani pupo awon ibi ta ni estate si re obasa phase 1 and 2 vip estate wa bako na ni moshe ati fashola extension awon ile yi wa loju ona papa si mo ri ofada gbogbo ona yi ni won tin se bako na la ni ile si kajola ati ajegunle campus ni fegbekegbe pelu government college of science and technology loju ona papa si laro ona to dagba ni titi de ilaro gbogbo ile yi patapata 700,000 naira ni plot kan ti e ba sanwo le kan na sugbon fun eyin ti e fe san die die 1 million naira ni e o si tun gba 10 bags of cement lofe ni iye plot ile ti e ba ra ba se po to ni iye cement apo mewa mewa ti e ma gba se ma po to integrated landmark estate loni eye sanwo tulu tulu fun landlord keyin na wa di landlord ara ti yin lai fi akoko sofo opo won ko gbo o afefe laso lo ngbe lo e ma pe alase ati oludari ile Integrated Landmark Estate bayi fun gbogbo ibeere te ba ni ati lati je anfani yi 0703002 7084 0703002 7084 0703002 7084
2: Ani mo kaye agba therapy lo ke toto ipe to ma pa iso mo re ipe ko wa toju ara re ile ise mo
3: Ani mo kaye aba spiritual therapy ti gbogbo aye mo si baba tapa worldwide won kale si 61 santo avenue abule egba bus stop ni ipile eko won ni ara rile logun oro eda to ba wa lalafia ohun gbogbo lo ni agbo to ba si gba ni lowo abiku o menu re ko gbodo gbe siwaju ohun gbogbo e koju opo isile yo se yin lanfani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708927444 0708927444 ohun ti agba fi je ko abe we bayi lo wa adara masa ise ke ko si bi seri aba ja ajaneku fere o ka gbede ile aye eda to porukuru musu be ni olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kadarada ni toto sugbon won le fowo ago seyin olorun yo pese omo alarubarika fu gbogbo eyin te nsu pa ri bi omo sososo bayi ni ile atarekun atare keki di ti e labo fun asiri gbigbadua ka lamu adua baba tapa worldwide ni keke si won wa ni santos avenue abule egba bus stop leko ile ise baba tapa worldwide ni opopolopo lo je pe ise alalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele oje imototo are ni ne ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe e wa nipase oyun nini baba tapa worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamo lara lori eyikeyi aisan arun alalobo airorun sun arun pojupoto aran mo legun ni tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori ipe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708927444 0708927444 won kale si 61 santo avenue abule egba bus stop ni ipile eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tetede mo rire mo pele anu

0: Santos Avenue, Abule Daleko.
1: Hello, my name is Romori. 080-33-73-55-70. 080-33-73-55-70. And no more, can you have a therapy? That's the way I think we should take your man. I think we should take your
2: man. Ah, Amini, Amadumi, Timbari, Amadumi, Torewa, Suba, Tawa, Korofu, Amadumi, Timbari, Toniara, Nino, sugbon teku oke bi eku fun amadun mi tin ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo amadun mi ha ori baba mi ole mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se ba ma de ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyin ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke ba ba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omo de yin mo da oni wa re le o si ni wa ile oko opo na lo ni wa re le to ni wa ile oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini ka ti lekan bo lekan bo lekan won wo omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo omo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon baba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omobirin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 Santos Avenue Abule Egba nilo Eko ni wa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo sango ni e sa ti dabule egba bi bridge o e wo bi ile epo ti memme e ti ri yana kan lowo tun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin debe ko solo kada ti omo be number won re e pe won ke to debe 080-33-73-55-70 080-33-73-55-70 number won nu oju ni won won yi sai mo foloko ti ma soro nipa afa toriran afa to mo tun yato sosi fa to mo won yi pada pelu aniyan pe be ti feori na ni ori okanu adua ni ti won adua ni won ni bo ba ndara mo fa duwa sile o so n to dara o jadua lo o boku die ka to mo fa duwa sile o so n to tobi o to jadua lo o adua ni mo yesha Tolong oba mi ni adua ni adua ka ma gbadua sadua lojo gbogbo ni gba gbogbo adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyin ko yi omobirin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o shape omobirin yi mo da ka so ta so adabi igba pe an bimo ni ayayay eni ri amo fi toro omo ha eyin ko yi kere 36 years ko mo soko be ni won yo lenu mo ko wale o yaro ko re amo iya omo pe won ti da ola duro ta lo do la duo awon alagbara le won ta lo do la duo ami ta fi si lara ta lo do la duo ami atako ta lo da o la duo ti o je ki ayo la yoju amini ami korira ija po mo birin o re ni pe sugbon oju arugbo ni won ri loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won ni wa iwa igbele oko ama mi atako nbe lara won ami no o nbe lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni laye oto eyin ko yi odidi oro omo birin nba yi o lo le adua lo le alafa lo gbalawo ah njo kan ori mo gbe pade alawo re pe wa omo birin yi so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mama re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda momode ba peku to daje to ba peku pa paran mi to daje to ba poro modi modi ile baba re ni ngbebo o lo le o o lo ba mama re o lo so ki won fi eni to we fun o lojo ta bi ohan o ah oro nla eni we fun o o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi ah afi ko lo le o anu mo kai baba ta pa number 62 Santos Avenue Abule Igbadale si number won re o 08033735570 08033 ah oro ise ku sinu omo birin yi won ni afi ko lo le omo birin mura lojo kan o digbadagbo o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya gbebi so si wa laye omo birin igbera o dele o ba mama mami oro wa e mu mi lo sodo eni o we fun mi lojo abi mi mama ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkan kan ki wa la fe so fun oni mami won ni nbere nkan lowo mama yi won ni nbere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wa la le o latodun wo ni mama yi ti we o amoye omo to ti we ah oni e mu mi debe ni ba mura o gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama n je ko eyin ko yi ah sa pari te lale yi omode ikule wo oni mami e ku jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama iwi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omobirin yi mami eyin mo wa ba o won ni nbere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko si bi omo yin ba yi eyin orun si mama yin ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo bi omode itele mama won jo lo won yi seyin ku le lekan ah akoko gba wa o ani mo kai baba ta pa number 30 number 62 Santos Avenue Abule Igbani won kale si o number won re e pe won e ba won soro afa riran la ni won o 00337353570 00337353570 number won no number 61 Santos Avenue Abule Igbani lo kale si ami ikorira a ma dani duro a ma janu e wo a pade njo mejo o pelu aso olohun oba mi a tesiwaju lori itan yi amo ami amo dani duro ikorira amo dani duro njo mejo lati firi atayo pade taiwo salami loruko mi o apostle radio le pe arala mo dani daran o di wo baba

0: wa farapamọ sodo re hun ni ile okunrin to ni yawo won wa ma sori aga
1: ile fa kin ku se
0: ni yawo hun ti wa badi bi pe itagbangba bayi lo ti e ti wa nru ohun to ma de to ma ka hun mo bi to hun gba joko pe lawon eyan nta tawon da tegun tabere si ni ko ese fun hun igba mi awon okunrin ile lo ma di yawo hun lowo mu to ma gba hun lowo yawo hun Mr. Pilot ah igbe yawo yi oni ko n file ko n sa lo ibo lo n fe sa lo o ti su ohun awon mo n gan won ti o ti su won ko ya to si pa awon mo n fe ohun si eye ko ya to si won kedun ohun oni gba won awon mo ma ma sunkun ni won de won pe oro aye ohun lo n pa won lekun ohun ti di eni yepere ladugbo ohun ti di eni yepere nile ta won gbe Mr. Pilot kini ko won o se mo ni eje nbere lowo awon ti won gbon awon to lo ke pelu imo awon baba wa momo wa ti won ni ohun to nje uye lowo awon won le so onu abayo fun arakunrin yi pe ibi ti oro de duro yi pelu iriri tawon ti ni o bayi ni ko se rin gbo eto lale to ni o
1: omode ba won mo eje tani odo sha mo ni mo do ni ase
0: mo number ti mo ti e fe lo Josa, e jo ma kini karakun yen se iyawo e ma nlu inu ile lo ti e bo nkele ni olohun oni le pariwo sita kini ka ti gbo ni isin itagbangba lo ti nlu ohun ale ni esin eni efe eni eleya lohun ladugbo ohun bayi oni ki nkan kan to da ohun ati eni kan po ohun ta yo iwo ma lu e pariwo ti iyawo e ma nlu e bi iwe ni gbogbo oni nkan ti won ma fun se awon mo ti o to ohun to ba ko ja lohun mo won ma so ah but ayin ni yen ti ya won ma lu yen la mo kekeke ti won fi ye pe sere
1: boya ko ma ko ni mu
0: ikini ko won se egbo se be lu wopo to kara won okunrin ti iyawo le won lu won ni se domestic violence la fe pe yun na nje labe ofin nje ijiya kon be fun obirin be abi igbeja kon be latodo ijoba fun arakunrin yen
1: iwe pasan le o yen
0: eya gbejoro tabi kin pe eyin te tun mu fin bi awon agbejoro te n gbo mi kilo fin so nipa oko to nlu yawo amo to fin so nipa ya nipa oko to nlu yawo jare amo to fin so amo nipa yawo to nlu oko kilo fin so
1: oni deja tan ba labo
0: oda eja lo number yi 081 81 509290
1: kori pa to ba mo
0: 081 81 509290 e ma ji radio yin lo le sha o
1: amo to ba
0: mi o ni bayi jiyan te ba ti fi radio da mi lamu ma call ti call yin ni te ba pe mi sere ma block yin ni awon ti mo ti block won ti le ni 100 mi o raye radarada awon to sumo mi mo o pe Mr. Pilot ma sha lo saju ma bebe mo ke yan ma da mi lamu mo korira e e je ka jo tele ofin ti o ni rayi e kan ye radio yin lo le te ba ti mu ko te tin pe e je credo yin lo le mo follow nbe yin ni sa olohun to da yin olohun won ti mo le fi be yin na niyan olohun oba ni mo le fi be oba to tobi julo laye ati olohun to lagbara ju to da emi ati to nbe laarin emi ati ba se jo nsoro yi o fi olohun be yin e je credo yin lo le te ba ti mo ko e fe pe amo te ba pe e yin radio yin soke e ma di onile keji lowo o oni yara keji o gboro ma gbo radio yin lasiko yi ko bo fi mo ejo 081 81 509290 ki ma gbagbe ta ba rokunrin to n gbo mi to be foruko e pamo iyawo e ma nlu e o le pe ko biri toro ti a bere alaye lowo e ba o lo se sele ki lo n fa ja yin
1: ori la gali lowo ni I don't be kari don papa don so
0: hello
2: akale
0: e kale sir
2: akwetwo
0: yes sir
2: akoloni
0: ni
2: ni
0: so jeladi e ba gbo soki kare gbo dada sa ejo
2: e se ri oro se sala le oro la ni so ni je se ni mo pe yo ti se se ni ba mo fe ya wa koko o ti be run ba ni pe yo ni duro ti ni aye
0: no e run ba ni pe kini mi gbo te so dada
2: o ni e run ba ni lati duro ti ni o de ti digu e pe ni duro ti ni aye ni ti ma se
0: oun de nlu yin
2: o de nlu
0: ah ah
2: but jeri ni bo tori yen o pe mi lewu number 1
0: o ko firi gboju lo abi
2: o firi gboju mi lo ni slender don't want to carry a laughing. You are going to show less in this school. You see, the better to make it my show, what you have with the Ebono, who made him more. What's the meeting and then only? But you come home, oh, no, less in it. You work on it. Shall you for Tim, who might be so passing you? You were going to one way.
0: Ah!
2: One night.
0: Only your wallet straight.
2: Only your wallet is my necessity.
0: Ah, oh, I can issue lento as you bone jam on board the Yabella for loan. And it does a yaf, lay by a colleague, be a grim or a careful lampany.
2: I would
0: be for lampany. Could you tell me? Chip, could it be a draw to that? Could
2: you tell
0: Otonio, a swap and your Loma Casino. Ain't they carry Latin cake? Let's go away. Never she won't be a more loting bumble. No sweet or green. Ha, voila. Voila.
2: What
0: is it? What
2: is
0: it? What is it? What is it? What is it? What
2: is it? What is
0: Oni ko tan gbe ha esi
2: o ma de ko ko pe bi o
0: esi e ma bu sa e lo sa
2: ha
0: ibere kon be ti mo lati bere ngba to mo bi e ti wa ri pe o ma lu yin e ma dewo fohun o wa din dun mo o wa ti wa di le mo le mo abi
2: be ni
0: ki ngo ko to sele laarin o ti be si ni mu ilu
2: an to ma bi da wole
0: ha
2: wa ji ori e yes
0: a ma so be fun yin
2: be ni
0: fun ba le ile e iye to nge te ba be ba lopo e ma bebe ni e abi oh tori pe eru ko nba yi lati bi lati si lajo o
2: be ni
0: ki
2: ki like wala
0: ah e se
2: ti pe lawo le gba lori du wa jo ja ki so de fo mi ni kiru jo re
0: ah
2: ya to nko
0: ah Ema binu omo biri ohun se se man ba pare le gangan.
2: Ko da bi lati 1983 e de ba lori ko titi.
0: Ko da te ba ri gan ele da momo.
2: Ni ti mo ko ako ba ko ta bi se mo ru da ko.
0: 1983. Ema binu sa o biri te wa fe leyin igba yen ko.
2: Ko da bi se o ma n leyin.
0: Ah, en go fere obirin. Maru.
2: Be ti mo so fun yin.
0: Ah!
2: Oh,
0: but I your guy editor. Hey, in God day. Okay, only I will make you my bio. Lati silasho wo pe timbade ni move ba lopo ba yin. O le ma lu mi. Ah! Aye ti baje gan o, nkan sele o. Aye ti baje ti pe ro ko se bere o. Hello. Hello. Ewo ekunra ile ebere o ejo mi fe ri yan fi o ru number ra daada yin simu lati kokko block enu un ti mi se gbe ko to tele ni e ebere o ebere en to ba ti ni nkan so oni ko pe se number yin sin o ti se be ti pe ko se ma se be ebere o mo ti block number yen o ni number 0802 kini ko yi mo ti block e o ehn tori o ti ele ri mi pe mo hello
2: hello
0: esa mo soro radio yin o mo soro n to ma je block yin ni e o radio yin to du pada ma block ni lese kese o mi o ni gbo o ye ke se mo pe mi ni gba tori pe eyin no gba mo si ni radio yin ma du pada mo ti block yin 0081 5922 mo ti block number yin e ni le number yi pe mo hello
2: hello sir kale ni jami wa di dapo
0: ada fun jari mo gbe mo ti bebe mo fo olon be yin leyin olon ki lo tuku e ma ki radio yin pariwo ki lo tuku je be lo mi je pe ni o da ja lamu
2: I like
0: God anymore. Me, mama block and about damn lamu. Me, if that me, if that old damn lamu. That's a jari.
2: Sir,
0: ah ni biri ki ma paro o re si
2: bi okay abi go to chele ni pe ko ni awon to le pe to so
0: ah esa ku se so sita esa se ri iso onu eku ah eh e ko ti yeyin
2: eh amumora no ni
0: amumora ni
2: eh se mo pe gaga bi baba to soro kokon ye pe o ti ro pe e ti pa to ya ti inu bi o to na so to ko biri ona yi tu pada
0: esa tori pa won lagbara ni okunrin mi o lokun obirin yen ninu
2: Eh,
0: ma obi mi bayi to ba joko le oko e ninu bo ba tete be ko dide ibele mi omo kun e ma bo si ah e je so kini ko fun yin amo lo obi to ti pa oko won be ti won de a be si ni suku egbere ah onje olowo ni onje to nje lenu e rapa ta lo pa lori e ma awon araye ma gba be ni amo to ba pe owo omo kun kan lo yawo kin ku mo lo ku mo lowo mi o tin ba wi okunrin arugi oyin o de ru ewon niyan bo ba pada pa
2: eh
0: ko ti ma ko so fun baba e ni ko ti osoro mu osoro file
2: be
0: ni suru to loro kan e so pe wo bo se ri bayi o fi obirin yen le ko ma ba ti e lo
2: ah abi to ba lo pa ko so obirin oni lo
0: eh
2: to ba pa obirin ma fi le o ma lo
0: se pe n te so npe ko fi gbe yawo yen sile
2: ah gba to se pe bi ja ko baba kan lo bi won o ba ti e gbe ja ko baba kan lo bi won ko ti o ti o ba won
0: aiso lo me won ko ko kan pa
2: be ni
0: fai lo ku gbe
2: be ni
0: ki lo se le tun se
2: be ni o se o ti se ni e o be ti gbo mo lowo o de ti so bele
0: ah
2: ki la
0: esa oro te so te paro sa
2: be sa
0: te ba sakesi opolopo awon omo obirin ta gbe ejo lati bi odun mewa seyin lo lede Nigeria pe ogun oko e lobe ogun pa loju orun o ge nkan mokunrin oko e gba be ronun alakeji e ti won ti dajo ilopo bayi
2: be ni
0: omo obirin kan wa ti won gbe lo sewon mi mo boye ranti nje je o pe igomina ipinle yen ti pada dariji won ti ja sile o oko lo ku gbe o
2: ise tan to koko lo gbe
0: hey
2: aila ni ile o se fa para ko tu lati o se ra moto o le won to se be de waju adajo
0: awo ba e pe de laje ile o se bagbara ko
2: mr pilot o gba du melody yi kidi gan
0: e se emi gan gba bi ile o se bagbara ko tu lati o se ra moto ore aira mo wa to do rewo o de waju adajo o pada roke
3: Allah ta'ala wa'ala.

so. This guy is fine. Ni ko ma ba mi leru. Eni ti o ni yawo nile, orugi oyin lowo omo araye. Ona meji o. Ase eni to ni oun na mu wahala mora. This guy is fine. Wahala wa laye yo. Hello. Seri, eluru awon agbaye ni bi ti mo so. Ati money lole. Ile mo mo se ni o. Amo ko ni su emi na ko ni re mi lati ba aru awon eni radara da bayi emi ye fe baru won se.

sorry, I don't yeah. Tabatim boda da to ti clear o ti do. Yo ba ye ni mo ti o mori. Gogo ba ba ba ba ba ba ni e ba ye mo bi. E de ti ba ko se fiti afukun ka.

wale mani bo se fa osi bo se gba lo ma ku awawi adani yen iro ni ma wo awawi omo eyan ka sa se bo se ye.

Ora ire wa si di ni laye gba yen ti baba so pe ayin re me renge ni o le ko ni le owo owo fa mo wa da mo iya ti ka dara ba ti le baba mu bi o baba mu a ma po yi ni loju kan na.

na ju kana titi ti o fi dagba ton to ba wa dagba ton adi baba be boja lu london ni adi baba london boja america adi baba me boja germany adi baba germany.